0: Noon sa mga atong panahon karon, dili noon masabtan ng atong klima ro?
1: Noon sa kadara, Brad. Yan nagbagulbul man ka.
0: Makalagot mga Brad. Dili niya takasabot aning klima na ato ron.
1: Nahibalo ba ka? Nga mo na niyang epekto sa climate change.
0: Ha? Ang sama na?
1: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong subla nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa atong kabuturan o kalasangan.
0: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
1: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
0: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom na kita o mga kahoy.
1: Let's save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan. Aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

Jason Bland. Give you glory. We give you honor.

Remix. DJ. Love song.

Kabayaran. Balitang katuhuan o

0: Greetings! Music o katawa na himong programa nga mao ang Music Katawa.
1: Mama Maria Bunangera on air.
0: Disco music on Music Katawa.

0: outdoor sa terrain. Sa kalat sa mga station manager, Sir Ayan, niya lahat ang sakin natin bukang purse sa 98.3 pounds, the radio tayasan. Alright, welcome mga kastar sa programa ang Music Katawa nga naglangkob sa mga musika o mga pagkatawa, mga balita nga katuuhan dili, mga katuuhan dili pong mga kaagi o mga bala. Hala, sige, ubanin ko ninyo diring dapita kay Kompleto Ricardo's punta kay para po sa inyo mga kapalaran na apod si Lola Iska. Ay, Sunday karon. June 14, 2026. Belated happy fiesta sa Tayasain. Alam no. Sige, kumusta man ang tanan? Naglolaw or wala? Sige. O, panik ko sa loob sa duwa ka oras. Alas 12 sa oto, taman alas 12 kahapon. Oin? Lungsod sa Tayasan, makumpahin di 8 ka barangay. Lakip na sa bang mga kasilingan ng mga lungsod o dagbayan, mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, Luzon, og Visayas, Tibok, Pilipinas. Good afternoon. Oga sa tibuok kalibutan to the entire whole world. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight. Di ba lo na iska? Ay, unsa pa'y answer. Basta kay kamudihang nagpaminaw. Ginaglang po tayo magkatawa-katawa po tayo. Ay, ilabi na sa mga o si mga panghitabo sa tong palibot. Hala, sus pastila ni Din Marapun o sa'yo ng mga negatibong mga elemento, ha? Isod kaya, God, kung adili na natin, Din Marhagoroy. Muna, diyalo lang iska. Sige. Tamo niya mga kastar kung aduna mo yung mga ipadangat nga mga mensahe, greetings or shoutouts, and of course, yung mga song requests. Ato gaya po nang atagan og pagdaga dili sa programang Music Katawa para sa inyuhang kanabitang mensahe. Lola Iska, ihatag or itunol ang atuang smart line o call line, smart line o globe line sa atuang call and text line sa Star Radio Tayasan. Go ahead, Lola Iska.
1: Dala, sige. Kopyahan ninyo ni ha sa atuang smart line 0969-484-5454. Again, 0969-484-5454. Sa atong globe line 0956-664-7734. Atong Osborne 0956-664-7734. Ikaw na po da Maria, aning website o FB fan page. Sakay ulahin na gyud ko aning sistema ng website bitaw.
0: Nalasigis sa atong website at www.starradiotayasan.com para sa atong FB fan page ang www.facebook.com/star.radio. Pwede sa atong mapanangat ang mensahe sa akong personal Facebook account. Ga-live ko ron sa personal Facebook account. Gapnod sa kawanangan. Sige, pamina mo diha. Pwede po mo mag-comment sa inyong mga song requests. And of course, inyong mga greetings diha para sa inyong mga loved ones. Labi na kay weekend karon. Ang uba nag-tune in, silang tagsa-tagsa ka mga radio set. Siyam tangga pa hayahay sa ilalom sa kakahuyay. On siya man, ga pa hayahay or kanabitang nag-unlan-unlan sa buktong ni Mester. Agroy. Madugangan man ginago ay. Chika lang. Kita mga ka-star, ginawat ka kamudiha, nagpabiling mapahiyo mo ng inyong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Himo ang productive po ng inyuhang mga adlaw. Diba? Kanang pagpahiyom, usa na siya sa produkto sa imuhang gimbulotan sa siya kaadlaw. Oh, part na siya. Tingang kang, ay salamat, nakapapahiyom ko rong adlaw. Tagay ko, grason, ganong nipahiyom ka diha, be. Ganong nipahiyom ka, asa ko na, be. Atong sulingon, wi-wi on, ang imuhang dughan. Ang tabil sa imong dugan. Oy, kung ganahan mo dihang mubalak, handam po kumuhatag og pagtagad, anak, ha? Calling the attention sa itong mga balakiro o balakera. Eh, ato mong pabalakon po diring dapita. Oh, di ba? Kandam raba pumutunol o glod si Ma'am Eva Quijada Orina. Agaray ay! Di ba? Alright, sige. Sa akong pagbalik ha, itunol ni Lola Iska ang unang hugnas sa kapalaran. For now, arisa ta sa Music Katawa with OPM.
2: OPM, ang Music Katawa.

naugnat yung kuno ang ugat ni Tatay Sitoy. Iyang nahinumduman na katong nagchat siya sila sa iyahang lula kuno lola ni Chan Chan. Nagchat siya si Sitoy, Tatay Sitoy, o sa iyahang partner. Agaray! Oy, nai nag-message dere, Maria, kanabitong. Ipadayon ko nung imong action nga chat siya sa live sa Facebook. Nakita mangod sila nga nag-chat siya ka sa live sa Facebook. Kaya imura, manitago, punuan ka. Nalingaw na onta siya sa inyo, sa imong action. Kinisabay sila o chat siya dito sa ilahang agoray. Na, kabiagi na ginyo hadihang mga abog sa tugkaran.

0: Alright mga ka-star, arita sa to ang mga greetings. Welcome back mga ka-star kay Oras sa Pilipinas. 35 minutos ang nakalabay sa last dosis sa kahaponoy. Arita sa to ang first batch sa to ang mga greetings sa to ang Facebook Live. Amatat pa rin ni Jing Jing Bolbardon. Good noon, ma'am. Happy Sunday. Happy Father's Day watching here in Dumaguete. Oy, happy Father's Day sa ato ang mga amahan. Amahan, silbi pong bana sa tagsa-tagsa ka mga asawa. Hoy, happy Father's Day ninyo, ha? Happy Father's Day. Kidili ba po dalim nga ikaw nagtamod sa obligasyon o responsibilidad. Isip po sa kamahan. Except sa mga amahan nga mibiya sa ilang responsibilidad o ilang obligasyon. Bito, seryosong usapan. Happy Father's Day sa deserve nga ingnong Happy Father's Day. Oh, di ba? kumusta man atong mga amahan diha? Happy Father's Day sa tanang father diha. Speaking of fathers, mga amahan. Makonsiderar ba po na to katong mga solo parent diha nga mahimong nagpakaamahan po sa mga anak. Bitaw, Happy Father's Day. Happy Father's Day. Enjoy your day.
1: DJ.
0: Ang atuwa diha nga importante kapis kay di ba po lalim. Ang mga responsable bitang amahan, mga obligasyon sa mga amahan nga ginahimo nila bisag lisod ka ayo pero lang ginahimo ang ilahang kaugalingon nga nagsilbing haligi yun. Itaw sa pamilya. Inubanan sa pagtuklang. Usahay ba ya po? Usahay mahuyang ba ya po? Usahay ang amahan. Labi na naipanahon yun nga. Mawik yun siya. Pero nagpakaligon. Nagpakaligon. Sa deserve po. Bitaw, in short, Happy Father's Day. Enjoy your day, ha? Atuan na nito yung amahan. Ina, tay. Happy Father's Day. Speechless abi ninyo. Sometimes labi na kanabitang dili open kayo ang mga anak ngadto sa ginikanan ra amahan. Maglisod og litok sa pulong nga Happy Father's Day pa. Pa Happy Father's Day kay murag dayeg matarog dayon ilang kasing-kasing. Happy Father's Day lo. Happy Father's Day. Ay tayo sito'y Happy Father's Day. Dira Happy Father's Day ninyo diha, di mag-imot-imot. Imo ang hinigibayan, ang ilahang greetings nga na kaninyo nga nagsilbing mo ay makapapagod. Huwag magapadayon sa pagtigbisog, di ba? Dugang pa rin nga greetings, matat pang D-Farm Walk here. Good morning, DJ Maria. Shout out especially sa akong family and friends nga taga-ayungon o gatayasan. Salamat, D-Farm, ha? Kanunay yung kang nag-participate sa programa ng Morning Pasan, of course, sa Music Katawa, usap. Uy, sa ngalan ni Byron Ibay, usap. Nga maugi original nga nagdala ani nga programa, Music Katawa. Hello, Byron Ibay, o sa tibok ni mga family. Mayong adlong duwingo, Happy Father's Day po kini mo. And good Sunday, DJ. Matod pang Nina Gallego Ragas di sa May Mindanao. Shout out kaninyo di happy weekend. Alright, thank you so much sa mga suking take pa minaw di ha. Ari na po ta sa Pasiaw. Ari ta sa Pasiaw. Nga gipadangat kini sa usa sa mga suking take pa minaw di sa May Matuog. O gitunol ni niya di rin ako. Dili ra siya pa-mention. Sige, ato niya. Ihatag kaninyo ni maong Pasiaw.

Usa kay gayon, adunay foreigner o usa ka Pinoy. Nag-imdanay og chokwate sa Changi sa Tayasan. Huwag makinig ang mga panghita mo.

0: You drink chocolate.
1: Oh. Inum chocolate.
0: Yeah, you drink inum chocolate.
1: Oh, wow. This is so nice.
0: You taste. Yeah, I taste.
1: Yum yum.
0: You drink.
1: Anything? Yeah.
0: Initan jadi ay. Init jadi ay.
1: Come on.
0: Init anything? Dingon raman ota ko niyang anything? Buta ko ipasabot ga. Doon na ba'y problema? Buot niya ipasabot. Abi po niyang init bating.
2: Ay, nako! Ikaw good, madam.
0: Nabitinuan sila da.
2: Ay, nako!
0: Ito to eh. Sige mga kestay. Ay, sa ganaan niya mo balak. Mau na ito. O, na ito'y pasiyaw, no? Ano, sa ganaan niya mo balak. Andam ragyo ko pong mudawat sa inyo mga balak. Pero for now, mga ka-star, naman ko'y ga-request na ako kay wala kuno ko sa miaging Domingo. Okay, nag-power interruption man good to. Or naapot to'y ni-absent ko tungod kay nawad na po ko'y mga personal task. Pero for now, akong tugutan ang akong kaugalingon sa pagsanong sa request. Nga, matod pa niya. Balakan kuno na ako siya. Speaking of kabahig usa ka inahan. Sige. Ako mong balakan. Pero disclaimer lang ni ha. Oh, namog na lang kini nga balak. Tawad sa usa ka request. Gikan kining request gikan sa taga Bakong Negros Oriental. Ma'am Daisy Ates Misa. Sige. Ako na kang balakan, ma'am. Ang gugma sa usa ka inahan. Sa dihang nakamatngon kita og buot ni ining matigni nga kalibutan. Wala kitay kabang kaagan sa bisan unsang matang nga atong nakit-an. Naibaluan lang nato nga mipuyo kita nga sa daklit lang sulod sa mangiob nga sabakan. Samtang kita inampingan aron mapahimog suklan. Usahay baliwalaon lang ang mga sakripisyo sa usa ka inahan. Bisan sakit sa dughan nga tubag-tubagon usahay sa mga kaanakan. Apan mapatigbabaw paghihapon ang gugma sa usa ka inahan ug ang responsibilidad nagdipunog sa hilabihan. Manglaba, mangluto, manglimpyo ug naapay daghan. Ang matuod nga inahan anaa ang taas nga pasensya. Kasakit o kalipay, pag-asawaan sa pamilya o ang gugma sa inahan walay ikakumpara. Adunay panultihon nga inahan sa kanunayng panabang. Kay bisan o nahisama sa gipasan o bugat nga cross giagwanta ang tanen. Ang hapuhap o hapoy-hapoy sa mga kamota sa usa ka inahan. Sa diyang masinati ang panawas nga may kakulian. Bisan sa kagabion pulaw-pulawan ka sa pag-atiman. Apan ang kalubo kaaghop nagpabiling init nga pagbati sulod sa kahiladman. Tungod sa gugma sa inahan mauna ang mga panginahanglan sa anak. Dili na usahay mabantayan nga ang mga luha na naglumba sa pagpangatagak. Wala ka ba masayod nga risgo ang pagpanganak. Sa tulid nga dalan ikaw giagak. Base sa akong nasaksihan, dili mapurma ang panagway, nagkuliot daw, naguba ang iyang kalibutan. Apan sa dihang kita, miuhami hilak na hulipan in town sa kalipay ang tanan. Unta ang mga bana, panggaon in town ninyo ang inyong mga asawa. Sama sa panahon nga nangulitaw pamunila. Tinuod masinati gayod ang kalisod. Sa kabusog o kapasmo mag-inunungay ang gugmang matuon. Sa panahon nga duyanon ka dinuyogan sa laylay nga kanta. Hinanok nga walay sama mapasalamaton kita nga sasabakan wala kita kuha. Ang gugma sa inahan mo patigbabaw bisan og init og ulan sungasungoy.
3: This is Amapola Broadcasting System.
0: Angay tahuron mahal.

0: Oy, daon sa mapod Maria nga nagbusina naman kadiya, wala ba yata sa programa ni mong morning pasada, ha?
1: Ito, pasensya na gid mo ha, kinibitar nga. Naan ito sa segment na itong mamasada sa kahanginan. Di naman tayo kundiring dapita sa pastilana. Hello, is mga ka-star. Atong basaw ning ubang mga greetings diri. Matod pang barangay PTP po yung wiwi. Mito bagpod ang anak. Nga wala man ang sugo sa inyo ngayon.

0: Yahay nga panganak, aron maglison-lison mo. Ay! Bitaw sa tinuod ba yapon? Pabitaw sa guwa po. Pero for sure, kitang tanan ni Agi mapugod na pagkahimong anak. Ang inahan ni Agi po na siya nga mamahimong anak. Dahil iya pong inahan ni Agi po na nga nahimong anak. Ang isang unsaon yun na ito yun eh nga maunagin na siya standard sa proseso. Di ba? Ito, no? Inanaraman ko na, good. Mukha itong ipiliso po, good no one, pag-istorya. Ay, walay na nga doon nga. Ikaw pong inan, wapong ka na nga doon imogso. Di nga imo pong inan, wapong na nga doon imogso. Kuna gitawag bitaw nga naata sa misteryosong butang. Anang dili, sa ipisag kung saan na ito i-explain mo, patig ba mapag-ihapon ang atong pagka-curiosity? Diba? Hi, Barangay PTPOPWWE. Nag-abot naman nini ang tagalaing barangay. Bida barangay PTPOPWWW. Asa man ikaw di ay? Di na di ay kumagutana kay naaman di ka sa barangay PTPOPWWW, no? Asa na dapit na lak na sakop nga probinsya ng PTPOPWWW? Ha? Alright, mga ka-star. Ay, shoutout data sa mga pamilyang Jukento, tanilang sa Equilibrado family, of course, sa mga pamilyang. Ay, shoutout ang Ma'am Jean o Sir Dico na Fabugaes. Oh, gasakong si Sir Loves diha. Jolene, Jukento Francisco, hello dearest, na nagagikik na po dron ba? Ma'am Jean, shout out ni Dong Chineko na to apo ang handles icon. Kumusta? Yeah, ni Dong Chine, Day Chineka. Shoutout patag Josie Kuy Abra, diya sa may kang kaandog kabulutan. Kapitana Ian Terano, diya sa may barangay kabulutan. Shoutout sa mga Tuho Girls, Tucino Girls. And shoutout punta sa mga suki na itong ating paminaw via radio set sa mga silent listeners diya kumusta man. Sige, ayaw mo katahan sa pagpadangat sa iyong mga greetings. Kaya ito ginangatagan ng pagtagad rin sa programang Music Katawa.
1: Music Katawa. Ano man ang mo katawa, dahil tagway katawaan ng ane. Oh, diba? Ay, manahan na agirasoin. Bawang nga bisag nag-inosara na siya, hindi di katawa. Naagi na'y rason, ay nakahuna-huna na sa ilang nindot nga kagahapon. Isipon na lang ni mo nga nakatawa na siya kay kanto silang nagdakpanay. Nagdakpanay sila, paingon sa baybayo, nalugabo siya, kay gatuo siya, kanabitang gatuo siya, babaw ang dagat, dive-dive po sag iya. Kay lagi na malas-balas man kita kasi yung timgas nga mata ang balas sa baybayon pertimputian, niya gablo-blo ang tubig. Sos ni dive na dito sa dagat. Ika to siyag mabaw, sos di man di ka maong mulangoy, namunga po nga, oy! Help! Tabang, tininood na gid ni, di na gid ni siyaw. Joker ko dito sa kalupaan pero diri sa kadagatan, di gib ko joker, tininood na gid in town. Nalusunok na gid, wala ko'y umoy aning kalakihan eh, asa naman tawag, bye-bye! Imbis paingog bye-bye, di paingog naman hinoog laod. Namuray gidangat, ane no ang kalakiha.
2: Palaran sa Music Katawa.

0: Dawit mong duha kang ipon. O glips.
1: O sila yung gira ka rin, sir?
0: Bungi.
1: Lips to lips?
2: Supa na.
1: Dili ko.
2: Sige na.
1: Ang lood mang good.
2: One time lang.
1: Kanako na, oy. Yuck. Ano'y balahibo?
2: Siyempre, balot good.

0: Anak, unsa mo to akong nadunggan sa eskulaan? Nabilayot mo po daw ka. Dole re.
1: Ayaw po, ayaw po.
0: Amo gani, dole re. Ing nalalaki ako.
1: Lalaki ako.
0: Ing nalagi lalaki ako.

0: Okay, mga higala, itong ipadayon ang ikaduhang hugna sa itong balitang kapalaran kay nang hagpat yung ko in town para matunol kaninyo. So sa mga libras na himugso sa September 24 hangtod October 23, mubalik ang kumpiyansa sa kaugalingon, swerteng numero o color, size 9, 7 o red. Scorpio na himugso sa October 24 hangtod November 22, makurat sa madunggan nga balita, swerteng numero o color, 4, 2, 9 o white. Sagitario na himugso sa November 23 o Disyembre angadto sa Disyembre 21, ganahan ka makikita sa karaan nga higala, swerteng numero o color 2, 7, 5 o brown. Og arin na sadta sa Capricorn sa naimogso sa Disyembre 22 hangtod Enero 19, dili madayon ang imong plano, swerteng numero o color 7, 9, 3 o silver. Aquarius na himugso sa Enero 20 hangtod Pebrero 18, mawala ang imong kabalaka, swerteng numero o color 4, 5, 1 o violet. Pisces sa na himugso sa Pebrero 19 hangtod Marso 20, sa puton sa tao nga tapulan, swerteng numero o color size 2, 7 o pink. Mao kadto ang katapusang hugna sa itong balitang kapalaran. Hangtod sa sunod, Domingo na pod mga higala. Sige, apon kinilang ang tighagpat sa balitang kapalaran. Lula Iska! Alright, dagang salamat Lula Iska. Ngayon mo naging natunol ang mga kumpletong kapalaran sa itong mga suking tig paminaw. Mura po tag makurutan nining kapalaran, no? Oh, depende na lang sa ito, ah. Hindi ba? Yan, mga ka-star. So, ato ding itimbaya si John Rella Lunghay Kapunay Redoble of Gihulgan sa Barangay Kagawasan. Shoutout ka nimo diha, John Rel. Og sa imuha po dihang wife, Ma'am Jen, og sa imuha nga anak. May nga pagpaminaw, Sir John Rella Redoble. Og ato ding itimbaya po dawang our second batch of greetings sa... here in our Facebook Live, matod pa diri. Diri si Pakularis Ayong Gini pa. Shout out. Yes, Ayong Gini. Kumusta man ikaw? Mike Didurig, sa magandang hapon sa tanan. DJ Maria, charot! Magandang hapon sa tanan. Ikaw ha, kakalukan. Dami mo nang natutunan ha. Atot pang Mike Didurig, I absolutely love that song, DJ Maria. We had emo J's prayer, smile, strong with a shoulder, heart, and everything on the tree here. Yep. Salamat, Mike. At DJ Rex of Alabama, USA. Nabisag kadlaw na dia or sayo kaayong katunga-tunga sa gabi eh. Intawon, salamat sa pag-apong. But anyway...
1: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ang pagpaloyo sa programang Music Katawa, and of course sa programang Morning Pasada. Oy, ato ding dawato ning usa ka kaagi pero katawanan man ni siya kay kaaging katawanan man ni. Sige, ato ning tagan og pagdagad gikan ni sa ano ni Miss diha sa may Sugbo. Ato ning hatagan og pagdagad.
2: DJ Wayne. Kaaging katawanan sa Music Katawa.

0: Pero lolo is kaniingon siya nga ikaw kunoy mo hatag o kinabuhi sa iyahang katauanan nga kaagi. Ikaw kunoy mo basa. Ingon siya.
1: Madahan, ako ana po na ining turno. Sige, ako'y bahalaan na balang magkurap-kurap ning mata sa imuhang lula diri ha.
2: Sa aging katauanan, sa Music Katawa.

0: Lola Iska. Dilit ako mo pailan sa tinood na akong ngalan. May ngapon kanimog sa mga suking tigpaminaw, ilabi na ining nabantog ng programang Music Katawa. Naangat ko sa pagpadangat ining maong kaaging katawanan. Kay lagi, panalag sa ramaponeng na imubasag katawanan. Abi ni mo Lola Iska. Inani magod ang mga panghitabo. Naglakaw ko ato sa kalsada. Kinilaging watay kaplete hala baklay rayod ko. Nakining naagian ko. Naagian ko o gipasakay sad ko. Sige sakay gyud ko in town. Nyaki kinilaging gamayon pog ko. May muangat lagi kog bukid. Bukid dito sa Kanturato eh. Kinilaging naanak ko sa sampot sa balabal. Ako ang pinakasampot na agyo ko sa tumuyan yun. Gamayang irog, mahulog na yun ko. Kinilaging sakyan nga balabal ka na bitang motor di pa sa hiroan. Mukarga mag nagwalong nga sa polo. Moto, dito ko sa ulay yun, Lola Iska. Ang akog yung kamot maog yun, maabot dito yun sa driver. Di ko muhalog sa kanang gisundan ako. Akong gisogo katong ikalima nga pasahero. Palihog og kuha sa sanina sa driver. Inatak eh para mahawiran ako og di ko mabulag din niyo. Og maoto, ulog-ulogan ka ayo tong ikalima nga pasahero. Hangtod yun Lola Iska. Nainat yun ang sanina sa driver. Duha ka kamot ako yun nga so walag tuo nainat yun. Pertig yung inata oy. Halapugong yun ang driver. Nakabuhi bitaw ko sa isa nina yun na Lola Iska. Nangayang kayang yun ko nabilin yun ko dito sa kurbada. Likoon ka tong higayona. Medyo napiangan o gamay kining akong hawa. Sakita yun oy. Hinahinay na lang kong baklay kaysa dili ko matulin. Pag hinahinay na akong baklay, sus ag gisundan na akong pasahero. Mamapoy akong nahibalgan. Kaya na siya po na inataga. May kadakong among-among, Mari. Ugma ito. Nagkasabot mi sa kaubang pasahero nga nahulog. Ingon ko nga sa sunod ganig mo sa kaita magbalo na tagbanig o gunlan. Bulahan din hilamang ta sa kalsada mga tulog. Og magkato ang ako ang kaaging katawanan. Dagang salamat sa pagbasa. Kini si Miss Anonymous sa Sugbo.
1: Oh, dagang salamat ha.

Rovia mo pwede mo ba sa aning doon sa iska o gasugin lanon? Nangahulog di sila. Sa sunod magdala sila banik o gunlan. Parang mga hulog siya dito na lang sila mga tulong. Ay! Oh, ahay! Ay, nako. Sao na lang yun sa... Sige, sa sunod magdala-dala na yun mong unlan o banig. Para in kaso mo gani. Apo interest na lang mga tulog. Ay, nako. Sige, ato sa nga taga ng pagdagana, kining balak nga pinadala ni Jerlyn Jacinto Francisco. Bala kini nga naguluhay na kinsa siya. Wow naman! Kinsa niya eh! Ito nga taga ng pagdagad. Wa ko damha nga makaila ka. Naglagot ko kung kinsa ka tong kasakay ni mo akong pinangka. Nakaingon ko kinsa siya. Nganong nagluib ka? Kinsa siya? Og sa dihang nakalitra, iya raman di ikatong higala. Labaw sa tanan, iya man di ikatong igtagsa. Apan bisan pa man, nagibok-hibok ang akong dughan. Kay pasin unyag maulamang kadto ang maingnan. Nganong wala man imo gipaila-ila ang imong kaliwatan. Apan nakapangutan ako sa akong kaugalingon ug ako si kinsa man. Kinsa siya. Kinsa siya. Nganong hugot kaayo ang yang gakos o pihawid pa sa imong abaga. Ayaw diha og katawa. Kaisayod ko o kita sa duhan ako ka mga mata. Sulti ko sa matuon. Ibasin unyag magpasan kog magbagoon. Og basin unya sa laing mga kamot, ikaw masukamot. Mas maayo patingaling sa'yo pa, imo kong sultihan sa matuod. Kaysa lain pa ako masayod.

Alright mga kastawan, lagan kayo salamat sa inyo ang pag-uban-uban niyo sa program Magbiyas si Katawa together with your DJ. Salamat kayo sa mga ni-participate sa program Magbiyas si Katawa o sa itong mga namin via radio set, of course, sa itong mga silent listeners and of course, sa itong mga viewers, reactors. Lagan kayo salamat. Hangtod og mapuhon niya sa program Morning Pasada. O ba nag-ihapon ninyo ang alagad sa kahanginan. Catch me tomorrow. 9:30 a.m. till 12 noon, mga ka-star. Program ang Morning Pasada, mamasada ko ugma puhon. Dini lang sa 98.3 FM Star Radio Tiyasan. Sa ngalan sa mga station manager, Sir Ayan Haniela Hato, o sa kinatibok ang porsa sa 98.3 FM Star Radio Tiyasan. Sige, hapon ginilang si... Ako mingon, bisa na luka pa kaman barog og padayon sa unahan. God bless ka na tutanan. Enjoy the rest of your weekend. Maayong hapon. God bless amping og ampo. I love you.

Paran. Balitang katuhuan ud

0: Greetings! Music o katawa na himong programa nga mao ang Music Katawa.
1: Oras sa Star Radio, las dos, size.
2: Gusto mo na bang mapakinggan ang musikang ading-ading o musikang puro Pinoy? Sariling ating to, musikang Pinoy, tuwing linggo, dito lang.
3: Basta lang ka, Star, sikat!

0: Iko, nagyos bakaw ni kong kuha dong. Para bukas, wala na. Upat na yun kaadlang, wala na ko ikuha-kuha dong. Kagdong na yun among laton, sudanan sa bukas.
1: Hala, di ba isdaan mo makailing atong lugar sa una, Sars? O kayon ba kunin mong isda o sa makita ang dagat?
0: Binuang, de Boyax. Lahi na kayo ang sitwasyon sa itong panagat karon, Boyax. Mihit na yun kayo ang supply sa isda dari sa itong kadagatan. Mahal na ganay kayong isda, Changgirong?
1: Unsa makahinungdan aning tanan, Sars? Uya, pwede pa ba natong mabalik sa unang panahon ang kaabunda sa itong kadagatan?
0: Daghan kayo dong. Una-ana ang mga illegal nga panagat sama sa dinamita, pagpanghilo, nga makaguba sa itong mga coral reefs, paggamit og active fishing gears, sulod sa itong mga municipal waters, paggamit og sobra kagagmay nga mga mata sa pukot o guban pa. Ikaduha na dong, ang gitawag na ito og unregulated fishing o sobra nga pagpanguha ilabi na sa mga gagmayng isda nga halos mga baho na gani ang uban. Ikatulo dong, Buyax, ang gitawag og unreported fishing na din wala na'y kasayuran ng atong mga otoridad sa mga klaseng isda o gidaghanon sa isda nga atong gipanguha.
1: Amo o ba dong? So kung ato lagi rin sundon ang lagda sa pagpanagat nga gilatin sa itong gobyerno, pwede pa di ay natong mabalik ang kabunda sa itong kadagatan, Zards?
0: Maugyo dong, Buyax, kay para sa kasayuran sa tanan, wala na to sunda ang kadagatan sa itong mga katigulangan. Kundili, ato lang kining gihulaman sa itong mga kabataan. Kung ganahan kita nga abunda sa mga grasya sa kinaiyahan, magtinabangay kitang tanan sa pagprotehir niini, dili tungod lang sa atong kaugalingon, kundili tungod sa kaugmaon sa maabot ang henerasyon.
2: Undanga ang illegal nga pagpanagat.
3: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: sa mga naabot to?
1: Uy, bay, kahapon lagi ko niabot.
0: Iyay ka, so na ka ron, natay pang latay sa alamri, ani Ron.
1: Wala na doon kay dugay na ko niundang ng bisyo, ha?
0: Uy, ano ko undang mga? Alakang sinakang?
1: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsige ta og pamaligya o gamit og mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan na to ang atong nasod aron nga magmuoswagon og dili piligrupoyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili na drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak. Unya pagkahuman, manimba mi tibok pamilya.
0: Bitaw do no, salamat sa imong tambag do. Kuyugip lamang ko do, manula na lang tag table tennis dito do, kaysa magkadik-adik tag.
1: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
2: Kining maong pahinumdum, gihapod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: Choy.
1: Ayaw in town irga na ang mga langgam dia, Choy.
2: Okay nga naman dia, Choy. Ganahan ka, ikaw ba kong irga nun, Choy?
1: Ayaw kasuko, Choy. Wala ba ka masayod nga dako kaayo o rule ang atong mga kalanggaman sa pag-maintainer sa balansi sa atong ecosystem, Choy? Usapod, dili ba ka ganahan nga awitan sa mga kalanggaman sa sayong kabuntagon? Ikaduha, Choy, dako kayo ng illegals ng balaod, Choy.
2: Mao ba, Choy? Sailo ako, Choy, ha? Joke-joke lang itong ako, ha? Karon pa ko masayod, ana, di ay, Choy. O sige, imunaling akong irgan. Mayroon ni ibunan sa imong iring sungkaban, bay.
3: Atong ampingan o kalimahan ang atong kalanggaman na mao'y tinubdan sa mga huli o awit na nakapatawhay sa atong mga dugan.
4: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: Ang Ginoo, manaa kaninyo.
1: Manausap kaninyo.
0: Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo.
1: Ibayaw ikaw, O Ginoo.

0: Sa pagkakita ni Jesus sa daghang mga tao, naluoy siya kanila kay masulubon o makaluluoy man sila daw mga karnero nga walay magbalantay. Busa, giingnan niya ang iyang mga tinunan, daghan ang anihon apan jutay ra ang mga mangangani. Busa, pagampo kamo sa tag-iya sa anihon, aron magpadala siyag dugang pang mamumuo nga muani niini. Gitigom ni Jesus ang iyang mga napulog duha katinunan o gihatagan silag gahom sa paghingilin sa mga dautang espiritu o sa pag-ayo sa tanang sakit o balatian. Ang mga ngalan sa napulog duha ka-apostoles maokini, ang una si Simon nga ginganlag Pedro o ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago o ang iyang igsuon nga si Juan, mga anak ni Zebedeo, si Felipe o si Bartolome, si Tomas o si Mateo, ang kobrador sa buhis, si Santiago, ang anak ni Alfeo o si Tadeo, si Simon, ang patriota, o si Judas Iscariote, ang nagbudhi kang Jesus. Kining napulog duha, gipadala ni Jesus uban ni ining mga pahimangno, ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudeo ni sabisan unsang lungsod sa Samaria. Adto a Hinoo ninyo ang nangawala ng mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo og isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanlahon og abuga ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigo ni ka, O Kristo.
0: Ang unang misyon sa mga apostoles isip mga mamumuo or laborers ni Kristo mao ang pagtigom pagbalik sa nagkatibulaag ng mga karnero sa Israel. Pasabot, kanabang panultihon nga una ka manilhig sa imo sa tugkaran sa imong silingan, silhigi usa ang imong tugkaran. Subo bitaw palandong ono nga naay mga nag-alagad og simbahan, unya way klarong relasyon sa ilang pamilya og mga kaliwat. Naba na aron din he? Na ano? Naay magsigig simba, unya gabungol sa iyang igsuon, gabungol sa iyang mga bayaw, magad. Ana, dili day gusto ang Ginoo ana. Gusto niya ato yung unahon ang atong kaugalingong mga kadugo. Muna yung siya, ayaw mo pangadto sa laing mga lugar. Unahan ninyo pagpangita ang nagkatibulaag na katauhan sa Israel. Daghansad sa ato karong naasa gobyerno nga naay mga posisyon para kunuhay mag-atiman sa katauhan. Unya, daghan kay kontra. Daghan kay silag mga gikalagutan, daghan silag mga dili ganahan nga kuyugan. Unsaon man nila pagkatuman sa ilang sugo isip tighiusa sa katawhan. Nya kusog kita mo ingon maghiusa ta kita mga Pilipinos, maghiusa ta mag sana mag-unite ta. Nya sila nga nag-awhag ana, hala kontra diri, kontra dito, kontra diri. Kontra partido, daghan kay silag kontra. Nasa'y mga pare, pipila ka mga pare, nga wa magtingganay sa ilang igsuon. Nana. Nya, magsigig ingon, mga igsuon, maghiusa kita. Muna, sayon ba kabuton, kining atong tema, Basahara ning atong tema dere, ang atong main theme sa Jubilee Year. Gikano, basaha. As the Diocese of Cebu 2034, journeying together as a church fully alive. Nya karong kuana, karong tuiga, listening church. Unsa may hearing God's voice and the cries of His people. Lingay mong tupad. Ing na andam kang mukuyog nako. Ing na ba? Ing mong tupad ba? Ing na andam ba ka mukuyog nako? Mana? Andam ka mukuyog ang mga Duterte sa mga Marcos. Yan yung paminaw. Andam? Andam kang mukuyog ang mga Gatsilian Group o ang Cayetanos Group karon diha sa Senate. O di sila andam, patay gini ang Pilipinas. Kaya mag-away sila. Kinsa may malusno, ang atong nasod. Kaya sila may atong mga haligi. O di makighiusa ang Marcos ngatos Duterte, magsigira gini sila kinontrahay. Luuya, no? Andam ka mo makighiusa sa inyong parish priest. Na, nakalitan sa duwasan mo tingog. Andam mo makighiusa sa inyong parish priest. Unsa may atong gikinhanglan karon? Matod pa ni Kristo, naluoy siya sa mga tao kay ikapoy. Ang mga tao yang itanaw, nagkapoy, magulanon, masulubon. Nya, mura sila gibiyaan sa ilang magbalantay. Ang ato sa rong parokya, sige lang, ato lagi ning isulti, 163 naman takatuig karong tuiga, subo kay palandongon nga wa patay bell tower nga tarong. Na karon gahimo na tag bell tower. Saan? Ganahan mo ana, atong gibuhat. Nya, 163 na takatuig isi parokya as diocesan shrine pagita wa tay adoration chapel, no? Nakaroon maghimo na ta og adoration chapel. Natuog lang atong IT, dili nila ipakita, no? Akong tanang isgutan kay para ipakita, pero sige lang, sige, natuog patoron sila ato lang to pukaon niya. Ato sang himuan og sa 163 na to din ang atong public CR diri ragidari. Kuyaw kay Ignaong, nakaroon maghimo na sa tadiha og bagong CR. Ganahan mo ana, maghimo na. Okay ra mo ana. Oh. Na. Paana? So good nagpakita pero na awahi lang. Unya ang ato sa dihang atubangan. Kuyaw mga ina, karon ato nang gisugdag trabaho, ato nang tangtang ng mga kuyaw diha, mga hazard, himuon na nato dihang Walk of Apostles. Aron nga balaan na kayo ng lugar, igagi ninyo, hapako na na inyong os, mga apostolis, o magsige mo diha, kusmod-kusmod inyong naong. Muna, himuon ta na diha, nga balaan nga lugar, Walk of Apostles. Nya kaning ato mga lingkuranan, ikalimang project, ato ning tarungon, ilisan tani, kay mga gipanganay na iagwantan lang na nato, mabitang muhangyo, diyog ko nga, kana mga ludhanan, ugwa ganin na nyo ludhi, hipusa yun, kay sigihan nyo giyatak, di maguba na, ang gilingkuran, gubaon, ang ludhanan, samot ng gubaon, wana gitay, redeeming factor ani, wana, hipusa lang gina ninyo, pero ato ginang ilisan, maghimotag, nindot yun, kana iniglingkod ninyo ba? Britso na yung tog. Nang komportable yun kayo ba? Di maghuwat o humili. Tog na yun. O na, ito nang ilisan. Okay mo na? Nayas tingog. Okay mo? Usara kayo paagi. Saman? Palit o raffle ticket. O, kana rag yun. Ay, daghang kayo gawas. Napagin na noroy na ito mga raffle tickets. Ngadto sila mga kabalayan sa ilang mga eskwelahan, ngadto sa pisina. Salamat kay nila, no? Nya kamo pamaligya sad mog tickets. Ibaw naman ko kasagara nyo na malit naman mo diha. Ay lamo ka kontintog sigig palit pabaligya sad. Pagdamurog tag sa kastab ha. Nya ibaligya tag 100 naman na kabuok so dana tag 200 per ticket. Nya inyo dayong igood a sold. Ah, baligya nyo to nyo mga kwan. Tulisa tong inyo mga silingan dito. Nya ing na sila pagsulti nga palit mo ani kay haron matuman ang panginahanglan sa tong simbahan. Nya kun mo palit mo, malangit mo. Kun mo balibad mo, meron kayong kalalagyan. Una ilang mga termino. May kalalagyan ka. Mga igsuod, unsaon man nato pagtuman ang sugo ni Kristo isip mga ngani. Pariha ni Moises sa unang pagbasa, mianto siya pagdas mga tao padung sa Ginoo. Si Jesus sa atong ikaduhang pagbasa, gihinganlan po siya og nagpakamatay para sa iyang mga kaaway. Kanindi ang pag-ani, kaning pagdala sa kalag sa atong isig katao padung sa Ginoo, sa atong bahin gakinahanglan ni siya og pag-antos. Lingyay mong tupad. Ang di mulingi, yawan on. Ing na, andam bakang muantos para nako? Ing na, yung tupad ba? Na andam ka muantos para nako? Ana? Mga ginikanan, andam ba mong muantos para sa inyo mga anak? Og andam mo, so good karon, ayaw na gid mo pangasaba sa inyong anak. Kay sama ni Kristo ni Antos, wa gyud mga saba. Si Maria ni Antos, wa gyud mga saba. Kamong mga bana, andam na mong muantos para sa inyong mga asawa. Tubag. Away bana dini, nauto ta mga matay mong tanan. Tubag, andam dili. Ah, andam. So good karon, ayaw na gyud mog pakiglalis o pakigaway sa inyong asawa ha. Sabta lang gina sila bisag unsa pa na kayawan on. Sabta lang yun. Ing na lang yun. Nothing gonna change my love for you. Kamong mga asawa, andam na mong muantos para sa inyo mga bana. Ayaw yung badlunga. Bisag adto na maghigdaan sa silingan, ay yung badlunga. Kay nagpahungaw ra na siyang gibati, no? Ana, ing na lang yun. Kung saan ka masaya. Ana, no? Kibaw na mo sumpay, ana, no? Labaw sa tanan, andam ba mong muantos para sa atong parokya? Manindog na ta. Kibaw na mong unsay sumpay, anak. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan.
1: Magbubuhat sa langit o sa yuta, o kang Hesukristo, yang anak na bugtong Ginoo nato. Nagipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo kaadlaw na banhaw, mingsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito, mabalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaamlitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhin dayon. Amen.
0: Maigsuon ang Dios naghatag kanato sa tanang mga grasya, pinaagi sa iyang waypuas nga gahom sa Espiritu Santo. Busa, masaligon kitang moingon, Ginoo, ipadala kanamo ang imong Espiritu.
1: Ginoo, ipadala kanamo ang imong Espiritu.
2: Nga ang simbahan mamahimong matuod nga katawhan sa Dios, nga nahiusa diha sa pagtuo, sa paghigugma ug sa pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, ipadala ang imong Espiritu.
2: nga ang tanan mangandam sa dalan paingon sa kaihusahan diha ni Kristo, pinaagi sa pagbag-o sa kaugalingon ug sa balaang pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo.
3: Ginoo, ipadala ang imong espiritu.
2: Nga dinhi sa atong nasod ug sa tibuok kalibutan, hustisya ug gugma ang himuong sukaranan sa paghanay sa katilingban, magampo kita sa Ginoo.
3: Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
2: Nga ang amahanong pagpangga sa Dios muhupay kanila nga halayo sa ilang pinoyanan, sa mga idaran ug nagmingaw, sa nagmasulubon ug nagmasakiton, sa mga kabus ug mga walay ikasarang, magampo kita sa Ginoo.
3: Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
2: Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo.
3: Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
2: Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo.
3: Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
2: Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial og lain-laing hinabang og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan og mulampus unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo.
3: Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
2: Nga ang mga nangamatay makadayo na sa himaya sa nabanhaong Kristo, magampo kita sa Ginoo.
3: Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
0: Makagagahom nga Dios among amahan, imong gibukbo kanunay ang imong mga grasya nga ri kanamo. Busa dawata kining among mga pangamuyo nga kinasingkasing namong gitubuy nga naa kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.
3: Amen.

0: O Ginoo, kining Eukaristiya timaan sa kahiusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan, sa matuod nga kahiusa ug kalinaw, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.
0: Manglingkod. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyosnong gahom. Nya mulihok ra ni siya kun ato gyung ihatag ang tanan, muantos ta sa paghatag sa tanan ngadto sa atong isigkatawo labi na gyud sa simbahan o katilingban. Atong tawgon ang atong mga children, arimos atubangan para sa inyong special blessing. Mga children, niya atong pasalamatan ang atong mga kaigsuunan nga may alagad karon, labi na gyud yas gawas atong mga pimag, ang ato sa mga Eucharistic lay ministers, ushers and usherettes, ang atong love offering assistants, ang atong mga sacristans, parish personnel, ang atong IT, SOCOM, ang atong mga lictors, salmista, ang atong choir, ang the Divine Paraclete Choir, o ang atong nihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, nga sila si Mr. Bernardo Sr. and Mrs. Neri Aligato and family. Kanilang tanan, masipang pakpa. Pasalamat. Salamat kayo. Sige, ato nang i-extend ang atong mga kamot para sa pag-blessing sa atong mga kabataan. Langit nung amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadaig kami kanimo, tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunobos, gibindisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya, dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon. Tanawa nga mahigugmaon kining kabataan ug bantay sila sa imong gugma, magtubo unta sila diha sa kaalam ug sa panuigon ug sa kusog diha sa imong presensya ug sa atubangan sa tanan. Bindisyon ni usab ang tanan nga nagmahal ug nagalima kanila, ilabi na gayod ang ilang mga ginikanan. Kining bindisyon among gipangayo amahan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.
1: Amen.
0: Amahan namo
2: nga nasa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong giharian, matuman ang imong pag-uot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunoa luwasa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae na tanan, ug bulahan manusab sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen.
0: Santiago Apostol,
1: iampo mo kami.
0: Atong pakpakan atong mga children, salamat sa pagsimba. Balik na mo sa inyong mga gigikanan. Pagbinuotan kanunay. Kandaghan na gini atong mga bata da. Na baka ni kasal maginikanan ani. Mga igsuon, atong pasalamatan sad ang nagsiging palit nato raffle tickets. Ang atong halin iabot nag 24,201 ka tickets. Nya napatay kuwang mga 176,000. Padayon lang tag pamalit o pamaligya. Niya, nasa tayo one-stop challenge nga tag 20,000, 150 ang pledges. Niya, 42 ang narimit, 73 pa ang wapa marimit. Atong pakpakan, ang namalit na to, raffle tickets. Praise the Lord. Salamat. Unsaon pagpalit o raffle tickets, dihas gawas, na dihay mga lamisa, nasa tong opisina sad, niya nasa rin mga nagsuroy-suroy na nga itong mga kaigsuunan, nga mitabang nato pag pamaligyag mga tickets. Inyo lang yung tanahon sad, nga kasaligan ilang mga naong, mo'y paliti. Niya ang ato sad, nga bank accounts, pwede sana madepositohan, ang atong GCash accounts o ang kwarta padala. Tanawa lang atong naa sa screen. Nya sa kwarta padala, i-prioritize lag padala sa akong ngalan, kaning Father Crescenciano Ubod, o ni Remedios Okaba, kay kami may murag dali kayo makakubra dito. Ang kaning ubang mga pangalan, pwede manggapon, pero medyo usahay malangay, kay busy sila sa trabaho. Unya, padayon sa mugsunod sa atong social media platforms, labi na gini, duhara man ni kabuok ang atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod na ananiroy mga 294,000 ka-subscribers. Sige lang yun mo, view, like, share o subscribe. Muna'y makapatabang sa nato, pagsabwag sa maing balita na makaguide sa atong mga kaigsuunan, padulong sa Ginoo. Niya, maka-income sa tagamay para sa atong parukya. Ang ato sang Facebook page, mao ang Arsdiocesan Shrine of Santiago de Compostela. Unya, suportahe sad ang atong confirmation karong July 17 para sa mga 12 years old pataas nga nabunyagan nga wala pa nakumpirmahe. July 10 ang atong last day sa pag-register. Ang ato sa diayng staff din he, mga around 50 mi kabuok. Nag 6 days allowance ta kay nag shortage na pod ang atong kaning kolekta again sa atong expenses. So og inyo ming tabang-tabangan, dako-dako alang yag hugs kolekta sunod og kanang inyong mga sakramento aron nga maka 7 days pod tag allowance. Pero okay ra gyud kay namo bisag 1 day allowance. Basta lang malipay mong tanan. Ano? Sana all. Ang pista nato sa Sacred Heart karong Biyernes, June 19, niya magsugod ang Triduum ini ka Martes, Martes, Merkules og Huwebes. Ambot og nakita na ba ning payong nato gabi sa atong kamino, naguwan man to gamit og mga payong, niya na ako noy tulo ka payong nga wa mauli. So in kaso lag buhi pa mo nga nagdaaning payong, niya kabantesan mo nga iuli lang ha, kaya ato nang magamit sa pagtabang din sa mga manimbahay o kanang nasa tay activity. Ang atong mini kamino kanunay gina siya kada Martes, Huwebes og Sabado human sa alas 6 nga misa. Ato nang pagahimoon, manindog na ta. Ang Ginoo, manaa kaninyo.
3: Manaa usab kanimo.
0: Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo.
1: Salamat sa Dios.
4: Latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio, alas 7:20.

This is Amapola Broadcasting System.

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: program nga magadulog dugang lingaw kabibo ning sayo sa kapuntagon pamukaw mano pamulabog di ka magmahay maski kulang pang imong tulog dawbi di ka ka mahulog
1: sabi ko lindo listap
2: listap
0: atyuloy na ang pakurat sa kapuntagon kauban ni Bye Ray on air.

0: Luzon. Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit san mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Lulog, lula, nanay, tatay, dodong, og inday.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mamangon atak kay buntag na. Oras, oras na para mang mata. Oras, oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Alag na kong matang, importante lang gyud makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapa sa inyong banda. Kumusta, kumusta, kumusta ang tanan? Kay kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay rag yun. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon na inyong gala sa kagindan, Pirate. Nga kanunay magpaubos kay ang lami na sa ubo. Adlaw karon nga Lunes, pizza. Sa nag-birthday kagapong adlaw, belated happy birthday. O sa mag-birthday o mang adlaw, advance happy birthday. For more birthdays to come and always good health. Originally, pinaka-the-best sa atong birthday, abtikusga ng atong lawas nga magliok-liok sa matang adlaw o libre kita nga makalaag bisan asa nga lugar, the best na gyud kinangagasa gikan sa atong labang makagagaho. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya din sa kalibutan. Basta na birthday, makaingon kita.
2: Lami, manggid nga siya.
0: Lami, ginang na mag-birthday kay siguradong baka panog abot sampo. Okay, taras 28 minuto suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Pagkadali arigid sa oras. Dalira kang adlaw, dalira ang bulan, dalira ang to. Hey! Umanagyan ang pista sa atong lungsod sa Tayasan, mga sikat. Managyan ang uban, ipang kapoy. Ang uban, wala kasabot sa gibate. Ang uban, medyo success sa ilang gibate. Dagan mang klase sa feeling. You know, what is your feeling this morning? You feel cold. And then you feel hot. You feel sad. And you feel happy. Kamuray na kabalogon sa inyong feeling, robot daga. Eh, si Bayre, bro, gibati rin kainit. Gibatig ka init o gibatig ka kapoy. Gibatig ka duka. Dagan tag feeling rin mong daga. Okay, Toras, 49 minuto suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Sa ganaan nga mo tawag or mo text karambuntaga, open na kayo tong call ang text line number. Datong Smart 0969-484-5454 o sa atong Globe 0956-664-7734. Mora tong call ang text line number nga pwede na tawagan. Pwede po na tiksan kay Andam Gida ng matag o maayong pag

0: Dagan. Akon memo timplan pumanigatas para mo bright manambok ang inyong otok nga manabi sa silingan. Anang pagpanabi usay makayusay pon makadaot ug manabi man gani kanarag yung makaayo para hapsay ug malinaw ng atong kinabuhi. Okay, ito na si 50 minutos sa mga kalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. Oh, kumusta, kumusta sa batong kasikbit nga kalungsuran nila binagili ni sa atong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Diya sa Imalalod, La Libertad, Gilngan City. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Diya sa Ayungon, Bindoy, Manoy, o sa uban pang kalungsuran nga maabot sa atong signal. Karong Buntaga, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon.
0: Mabangon ata kay buntag na. Yes, because isla gitawag og sugbo. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon.
0: Yes, dumanog, ronda, aligria, badyan, inatilan, malabuyok, sambuan, og sauban pang kalungsuran nga maabot sa tong signal din na dapita. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mabangon ata kay buntag na. Oras-oras na gyud para mang mata. Oras-oras na para mang layat, mang lukso, mang lupad, paingon sa kusina. Itak ang natumadag ko nga kaldero. Dagkong sampot, lagom-lagom, butayag tubig, inita, aron makainom mo kape si Dodong o si Inday. Kanang kape the best, mangginda, mawag na itong pangita o nilingmata na ito sa sayo sa Kabuntagon. After you wake up, always find coffee. Because you know coffee, it's very good benefits to our body. Niyos ko na wak na mag-ngot-ngot. Pero siya ang paglingkod, siya nahiolpot. Kailain na pong hubag nga nituro sa iyang lubot. Oh, speaking of hubag, mga sikat, pagkasakita na maganda. Nagingon nga, sus! Di gudlali mong nahihubagan ka. Hubagan ka si mong tiil, maglisod yung kaglakaw. Hubagan ka si mong kamot, di yung kakaligo, di kakapanglaba. Samo tagubagan ka slubot, di yung kakalingkod. Huwag maghigda po ka, magtakilard. Undili, mag-ubo. O na yung para malikyan, ginato ng hubag. O na yung gingon nga amping lang yun ka nunay. Amping ka nunay. Sa atong mga samay ko ng hubag na ka. Sa mga kagaw. O ka ng mga hubag-hubag sa mga kagaw, bihan na siya kay mga ang buhat bihan na kan hihulom ka o hulom ka sa kanal nga hugaw. Na yung mga tae, na yung mga unsa pa na diya. Mga inungdan nga na kay hubag kay hugan kag hubag-hubag. Ano pong makuyawan ka? Yo shock. Makuratan ka, mamaragtugan po kag hubag-hubag dili timpo. Anong pakuyawan, gani ka? Sus, dili ba yung lalim? Para gubotoy mo ang dughad. Okay, ito na, 53 minuto, suman makalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. Kumusta, kumusta itong matindirag-tindiro sa itong matagsatag sa kama public market?
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Atong matindirag-tindiro isdaan, bularan, kananan to all vendors. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kumusta, kumusta, kumusta usab atong mga drivers? Atong mga bus drivers, pinikab drivers, samalhabal drivers, eco-bike drivers, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kumusta, kumusta usab atong mga mananagat sa kadagatan, atong mga mag-uuma sa kabukiran, atong mga mananggiti or coconut pilot, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon ata kay buntag na. Nagyan oras-oras na gid para mang mata. Oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Balag na kong matang importante lang yun makabuka. Og makita ninyo ang kape sa kusina. Mora gina ay pinakadabest. Naay kape sa kusina. Naay termos. Awa na, saksis na ang kalipay sa sayo sa Kabuntago. In short, coffee, it's our happiness. Coffee, it's very delicious. Especially every morning. Otsara, nagsiga na lang ang mata. panagsanal lang mo ginhawa. Ah, laliman po ka na masikat nga magkaon ka mangutsara. Anang kulang na goyang kanon, kulang na ang suda, nang hasta kutsara, giapil pagtulod. Diyos, munay giyon, dako giyon problema. Kaon magapil ang kutsara. Na. Nagingon nga, moskitiro na lang gikulang. Moskitiro og tabla. Munay giyon, makatulong kang kutsara, bisag albularyo, di gina madala. Wala na tayo lang choice, ana. Nagiyon nga. Piyong na lang, piyong. Piyong na lang, good.
2: May buta.
0: Okay, tara, 56 minutos man makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Kagapong adlaw masikat adunay di disgrasya nga nitabo dinhi sa atong lungsod sa Tayasan. Diya sa Barangay Palastan area. Duwa ka motor nagkabanggaan na eh. Tapos mura grabe grabe man gyud to. O na gyon sa ato mga motorista magamping lang kita kanon na ya, ilabi na ka ng mo U-turn ta. Moranta gyud ta sa atong luyo og nabay gasunod. Dili pasagad og U-turn. Kaysus, munay giingon kaning disgrasya di gyud mabal-an. Binta lang gyud og magamping kanon na. Ana lang gyud. Kay sakit ba kayong palandungon sa pamilya? Usa ka pamilya nila nga ni kalitrag taliwan sa laing kalibutan tungod lang sa usa ka aksidente. So, ato lang buhaton, mag-amping lang giyod ka doon na. Okay, at itong pista dahil sa Lungsod Tayasan, pagkadaganang tao dahil sa covered court, covered courts din sa itong Lungsod Tayasan, idugok sa nagbagang panon sa mga katauhan ang covered court. Diyas din sa itong lungsod sa Tayasan. Nitukar ang banda nga Spanish Kula. Gidugok gud sa mga nagikan sa mga nagkailaing kalungsuran, nagkailaing kabaranggayan. O grabe puno kayang di mga sikat. Ay, umakanta ko na si Spanish Kula. Malingaw, enjoy yung kayo mga tao. Grabing tawa itong pista sa lungsod sa Tayasan. Marang mga lamigas. Ato tagtuloy tagbulibar, dagan tao. Pagabot sa okay-okayan, dagan pong tao. Samot na pagabot sa plaza, pagkanaganag yung tao. Pagabot po sa gym, samot yun. Idugok maayos si ang banda nga Spanish Kula. Enjoy yung kaya ang mga tao. Niyad itong ilabayang pista din sa itong lungsod sa Tayasa. Ipangulohan kayo ni Mayor Bimbo Roberto. Ang atong amahan din sa lungsod sa Tayasa. Mutambal magani mo, patambal gani mo, ayag yung sugot nga magpiyong ng mata. Ngalan, ibuka ginang mata kay base niya pasagad na gapuhap niya, mapuhap pa ng puson, ubo sa puson. Na, kuyaw na na. Ay, may kapan ginang nilima, oh.
2: May buta.
0: Okay, ito na, 58 minutos, suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. O, das, barangay magtotayasan, may buntag din nung liboy hinoong, sa'yo king nagmata, tuwanas kusina, naglungag, nagtakang siyang kaldero, para kuno, makakaunog sa'yo ang iyang buutan ng pinangga nga asawa. May buntag ng Mernay no, dia sa barangay magtotayasan. Lang by Francis, dia, may imad, Myra, good morning, good morning. Bangon na ta mga sikat kay buntag na. O, diya sa Sitio, Laguna, may buntag po din si Mina Binson nga sa'yo kay nagmata. Nga, ang staridyo, wa na, galanog-lanog sipa na siyang panimalay. Eh, lang yung Tite Binson, ilang by Lixter, by Dan, by Joey, ilang Saira, Arby og Akila, good morning, good morning. Og dias barangay Lutay Tayasan, may buntag budong Cesar Gabunada diya, atong higala ni nga Pirming Guapa. Pirming Guapa, kaya nga asawa, mga guapo. ni Byro Will diya, Byro Will Caldillero, good morning, good morning.
1: Bangon.
0: Og ni Bay Kokoy Guardario diya, ang atong higala po ni nga Pirming Guapo. Nga kung magdaro, magtangkil og tagop at kabot bit.
3: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Okay, Toras, 51 minutos man makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Kadali araman sa oras. Mamino na panagkitag mga awit ane kay mura ganiya naman tang yaw-yaw. Oh, mino tag awit dili. Or magsige naman tag yaw-yaw dire. Music put by kay kanang uban na buringa na si kag yaw-yaw. Kanang uban gigo na si yaw-yaw inspiring music music pod. Oh, sige, mutukar lang tag music kay Pinta po nang nayaw-yaw na music. Balansi ra ba? Samas nung kami nabuhay good, kina dapat ang atong kinabuhay ato yung i-balansi. Don't unbalance your life. You need to balance. Sama rin ko na mo kaon tag asgad. Kaon po magtamis. Ano ra ba? Kaon mo gumba. Inong po magko kay para malinsan ba? O muna kita huwag balansi ragyod. Para balansi ang kinabuhay, kaon gumba kadadlaw. Diba balansi juga ang San Pedro. Okay, standby, standby. Maminaw na tagitag mga awit. I play a song entitled Dalagang Gulang. O request ni by Kokoy Guardario. Iya ko na ipinungod sa mga dalaga. Diya sa Barangay Lutay Tayasan. Bye, Koy. Muna yung request, bye. Muna yung ipinungod sa mga dalaga nga medyo idadaran na. Lagi na.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at akna mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat.
1: Ito, ayoko nang
0: ang ating
2: mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
4: Ay kagopo.
5: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
5: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
6: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
7: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit. It's only 898 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget

0: sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pagkontrol sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Heartmax. Heartmax. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
1: Mag-Heartmax. Extreme na.
2: Paminanda ang testimonya sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
1: Kinsa ni ma'am?
3: Francine Olores. Nakakuan mong ko nga, maayok no ng Vitron.
1: O niya, kamulo niyang gamit nining atong Vitron Syrup. Unsa may mong nakitang mga kausaban na nga do ka niya?
3: Ngayon siya nga, lami ko no. Lami yan ang syrup nga mo tumal ang mga batas pagpa-eskoy la kay makabright di na no. Kay naanam siya nga, palit ko usog ma kay lami kay imno niya murag. Dali rata makasabo. Una nga, ako siyang pagamintinan, Ana.
2: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

Alright, balik-balik ta sa tong programang pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyo gala sa kagidad. Og namoy otang, Pirates. Og mapalit, Pirates. Ngun ana rin kasimple ang atong kinabuyog na tayo kwarta mapalit og way kwarta mangutang. Ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera aron ang isi abot sa ali. Alingag nga.

0: Mayo 21 tulon yo 21 Gemini. Mugawas ang imong pagka masinabdanon. Swerte numero color 417 o green. Onyo 22 ang tudol yo 22 Cancer donay mo tabang sa imong plano. Swerte numero color 461 o yellow. Olyo 23 ang tudol Agosto 22 Leo. Makaibalo sa imong sikreto. Swerte numero color 725 o violet. Agosto 23 hangtod September 23 Virgo. Mabot ang tao nga musabot sa imong batasan. Swerteng numero color 38 ogre. Og gadong atong katunga sa tong kapalar ng katunga at ang atangi lang ninyo nyang taod-taod. Gadaw mga kapalaran, gatod ganito sa Astasan Herbal Capsule, matambal sakit sa ulo, sakit sa tuon, kaso-kaso, andili kay arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bago-bago, wala na tanan sa Astasan ang pinakabagong mangustin product, nga gipakusgan ka oba ng Astasan Tinorganic Seaweed. Mas tasog santon, prete, 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili sayang makagasto para makangkon og maayong panglawas, tungod ang Astasan barato na. Ang Astasan na palit siyong masuking butika dool sa inyong lugar. Og dias barangay bago tayasan na available sa mga tong Astasan Herbal Capsule niya sa panimalay ni Sir Boyak Slabiog Karinda. Sa ganaan nga magwapa, maputi mo amin sang panit gamit na kayo sa Bon Beauty Soap, ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organically blended. Ayo sa Bon Beauty Soap, ang pagwapa nga dili isog sa panit. Makapaputi, makahumok ug makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdalaog vitamin A, lecithin, collagen ug mga nutrients nga maoy mo paputi ug mapamis si imong kutis naturally. Ayo sa Bon Beauty Soap, mapalit siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Okay, ito ras 35 minutos. Sumon makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Sa itong malulula na nagtatay Dodong o Ginday.
1: Bangon
0: na ta kay buntag na. Oras-oras na gid para mangmata. Oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Alang na kong mata, importante lang yun makabuka. Sa sayo sa kabuntagon. Onegion, even if you have a big eyes, the important always open every morning. Because open in your eyes every morning is very important to see your beautiful house, your beautiful yard. Ano naman muna siya? Makita ninyo ang yung tugaran nga manindot. Makita ninyo yung balay nga manindot. Makita po ninyo ang paa nga puti, hamis. Sinaw-sinaw, murag litsuan. Okay, toras 36 minutos. Suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Standby na po ito. Ito sa mataon yung tix-ritings na Lidya from Nana Lidya. Nana Lidya Patinya. Ay, DJ, good morning. Pakiplay samtang may kinabuhi pa si Nana Lidya ni Amadoron or Amandoron Patinya sa Ayungon. Mayang buntag dira ni mo Nana Lidya. Nana Lidya Patinya. Diya sa Pansil Anibong Ayungon. Kauban siyang pinangga og botan nga bana. Si Busane Patinya. Good morning, good morning. Ni-request na Lidya og samtang may kinabuhi pa. Muna yun, samtang may kinabuhi pa. You need to do a good. You need to make happy. Samtang may kinabuhi pa. Buwat ng yung tagmaayo. Og enjoy life pra yun. Kay, mintras na pa kay kinabuhi. Mauna siya. Okay, standby. Minaw na kitag pangkabuhayan, Shuke.
2: Coffee Mix. Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Didex Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagabon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.

0: Okay, si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sarte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. Amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ay, inong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa ako sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Tising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung code DTX 500 para sa among mga pigado, makamulig, magkapapan sa lawat ng tao.
1: DTX 500, mapali sa mga butika.
2: Kita, balagosa.
3: Kung saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
2: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang kung saan ba isa, oy, DTX 500.
3: So, kung saan ba itilde sa imong bana, day, ma'am?
2: Sa kuan, iyong sakit. Iyong murang numinor, ba? Makatumar kita sa estate ani ma'am kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba abtik ba siya basta naka estate ug tumar ani
3: sa wala pa na siya niinom ana unsa diyang gibati ma'am
2: nang luyahon siya
3: luyahon
2: niya dali siya magubo magdala na gyud ni siya sa kuan yang gitrabaho ani
3: so unsa may maka istorya ni ma'am sa mga tao wala pa nakagamit ani
2: natong wala nakagamit ani magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na
1: D3 Bio
2: o kanang
1: TX 500.
2: TX
1: 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
4: D3 Bio. Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong lungga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mabilis sa mga butika. D3 Bio.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
6: White Knights Dumaguete Pension House
5: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
6: Main is located at Michiano Road, Dumaguete City.
5: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colonics, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
6: White Knights Dumaguete Pension House.
7: Mga penata!
8: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktaas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa she, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biagudok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan kupira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
7: Mga penata!
1: Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga users Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo nay?
10: Merna bro mo.
9: Pila edad nay kusga nay?
10: 60.
9: Dugay na kada gamit og Amigos Coffee nay.
10: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
9: Pag sugod
10: gyud. Sugod oo.
9: Oh. Ano ni gamit mga Amigos Coffee nay unsa may imong gigamitan?
10: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
9: Okay, sa una day na
10: ikaw. 180, 200.
9: Muna'y blood pressure ni mo.
10: Bisaga, inong pagkumpara sa high blood.
9: Karon wala na kailangan
10: ginom. Wala, Jun.
9: Kanarang Amigos Coffee. So, permaminti na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig.
10: Wala pa'y tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
9: Jutay raman. Asa dapit ninyo adere sa Tayasan ay?
10: Matuo.
9: Barangay yung.
10: Barangay, oo.
9: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na
10: ay? Di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
9: So maayog yun ang Amigos Coffee. Imo diyong napamatuntan. Sa salamat mga idol.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Biroy barorong, cinta. Purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa'y pandemic at gusto ko na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga, kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong tinginabuhi. Yes.
0: Gamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN Herbal Capsule, NAN Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa. Nga sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawa.
3: Seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Ananay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2911.

0: Welcome back sa tong programang pagkurat sa kabuntagon kauban gyapon na inyong igala sa kangidad. Inilang siyang paboritong istasyon 98.3 FM Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat gita. Atong oras 51 minuto suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon sa tong malulog-lula na nagtatay Dodong o Ginday.
1: Bangon
0: na ta kay buntag na. Nabinagyod sa tong mga estudyante ron. Back to school na pod. Umana ang pista sa lungsod sa Tayasan. Muna yun, back to normal. Mga estudyante, wake up na.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Nihinay nagkamang paingon sa banyo kay maligo. Imahimay na hinahinay nagkamang paingon sa kusina kay magloto. Ayaw na mapagsalig yung mama o papa. Labinas itong mga estudyante ka kabalunang mo lungag, kabalunang mo lutog sundan. Ayaw na mapagsalig. Paningkamot na mo kay dagko na mo og o. Dagkog o. Sa manang o. Sa taga-sugbo pa na kay Oman. Ya kay Negros man ta. Dagko naman mo og olo. Karang madtubita kag Sibo kay wala gina sila dito yung mga kamulang sila dito mga asa ka boy? Ay doko sa kuad. Doko sa merkado. Ngita kog o. O sa baka.
2: May kinabu.
0: Mulay kalayaan dito. Kasi itong ulan dire, uwan muna dito, uwan. Sugong uwan oy. Mau lagi dito sa Negros kusukeng ulan. Dire sa Cebu kusukeng uwan. Kalayaan ba? Lagi yun nga. Og matutag Cebu, magsinibuan o punta. Aritag Negros, magninigros punta. Anak raman na siya. Matukag Manila, magtagalog pod ka. Matukag Amerika, mag-English na dyan ka dito. Ang mga tao dito, di dyan kasabot ang Bisaya, di kasabot ang Tagalog. Ay nalang mag- sa atong swerte result kagapong adlaw. Sa atong klaroon, sa nekay murag, sa maning

0: Okay, okay, balik ta sa atong swerte result. Medyo naglag mong guna tong internet pa. So, ato sa gipangita, atong giklear o maubagin ni resulta kay kita pwede pasaga diri o hatag o swerte result dyan di day mao. Mauawan ta. Okay, sa atong swerte result kagapong adlawa. Sa last dos sa hapon. 069-069 sa alas 5 sa hapon 144-144 o sa alas 9 kagabi 349-349 o ganda itong swerte result kagapong adlaw sa mga nakadaog. Congratulations! May kinabuhi. Okay, ganda mga swerte gatod ka na ito sa Dragon Pro Plus 650 mg. Atensyon sa mga nangita, girbal nga barato, gipiktibo na. Ano na sa itong masuking butika, ang nabanto kung mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili kamaya na pankasaligan sa kaimsog sa panglawas. May balatian ka man, wala pinigid kang makatumar. Ayaw latangay mong lawas, mabigay, panalipdi ka doon ay pag Dragon Fruit Plus. Osmon ko pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Palit siyang masuking butika o tindahan. Alkasi Studio Mas Corbett sa mga idara na alang sa kasayuran na kasagarang inungdan sa pagsakit sa tumabukog, tuhod, malutanog ang pagbato ng arthritis, sa umaguban pa tungod ka sa kulangon sa vitamin C sa lawas. Bo sa mga nanay, tatay, pagtumar, kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alkasi de Alkaline Vitamin C. Patinaw sa nahanap niyong mata sa Alkasi protektado ka na. Sa pamanit, hamis, pagid ka. Mapalit siyang masuking butika doon sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka na ba sa lami? Ano mo't herbal pa dyan nga coffee? Ano yan na? Gipailay lang pinakabag-o nga herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa adunay, high blood, diabetes, arthritis, taas ng kolesterol, dili katulog, tila medicine nyo, kilingan mo ayos sa mga sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee. Adunay, dosi ka mga herbal ingredients, kilingan kapi, tambal kini, Dragon Fruit Herbal Coffee. Lamian, papalit sa masuking butika o tindahan. Hardmax Extreme Coffee, makapakusgan sa itong panglawas, makapakusgan o sabi dyan. Hardmax Extreme Coffee, available sa itong masuking butika o tindahan. May buntag din mga Mel Galios, usas mga sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon na ta mga sikat kay buntag na. Okay, ito oras, alas 5.58 na yun sa kabuntagon. Arinatas itong kapalaran na ito ng itiwas o gatag. Kaya itong oras, napupos na. Na yun ang orasan, mapupos. Ang ato pong kinabuhi, maupos. Orag, candle. Sagi panganak sa bulan sa September 24 ang October 23 Libra, dili ra ka sa puton karong adlawa, swerte ni merong color 147 o yellow green. October 24 ang November 22 Scorpio, mauyunan ang imong batasan, swerte ni merong color 5 or 639 o sky blue. November 23 ang December 21 Sagittarius, sa puton sa mga taong marupok, swerte ni merong color 851 o brown. December 22 ang Enero 19 Capricorn, dili madayon ang lakaw, swerte ni merong color 426 augment green. Enero 20 ang Pebrero 18 Aquarius, maabot sa usa ka lugar nga wala damha. Swerte ni merong color 273 og green. Febrero 19 ang Marso 20 Pisces, makalingkawas nga negative or makalingkawas sa negative vibes. Swerte ni merong og color 672 og white. Og gadtong atong kapalaran karong buntaga sa mawala kabalo, nakabalo na gid mo sa mga nakabalodaan. Nakabalo na gid mo og sambo. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Kadtong mong kapalaran, gatod ka sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee o Amigos Capsule, adunay vitamin C, umutambal o subginis sa mga nagkalinlain nga masakit sa masayblay, diabetes, arthritis, taas ng kolesterol, dili katulog. O guban pang mga sakit nga giambing sa iyong kalawasan. Ayon kini sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Diya sa South Cebu, available ang itong Amigos Coffee, Amigos Capsule, Desmal Boal, Moal Boal Pharmacy, SJ and Pharmacy, Desmal Jan Boutikas, Santo Niño Alegre, Jan Jan Pharmacy, Sinubit Pharmacy, Inatilan, Wicure Pharmacy, MPG Drugstore, Web Pharmacy, Shilmo Pharmacy, Diya sa Lagi Trade Pharmacy, Eds and Deds Pharmacy, Malabuyok, St. John Pharmacy, Ronda, Bilcora Pharmacy, Alison Pharmacy, Boutique Barga. Diya sa Tumanog Pharmacy, Sipura, Happy Jug, Alcantara, Boutique Marga, Mantalongon, Boutique.
1: This is Amapola Broadcasting System.
0: Tumandog bito on Pharmacy Zipora.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Oh, Guy versus Luyat. Masama yung piliyon, Guy o Luyat. Oh, kamuna ito mag-anag kung sa inyong ganahan. Okay, ito sa itong balitang sports. Pognat sa kusog, pognat sa utok, pognat sa puson. Mga kasika sa NBA kagapong Adlawa.

sa score nga 94. 90. Og langkaton ang una nilang corona sa NB sod sa 53 katuig kagapong adlaw. Giyuman sa next ang best of 7 series sa baraha nga 4-1 aron alsaon ang tropeo sa kampeonato sa labing unang higayon sukad ni adtong 1973. I've got no words matud pa ni Bronzo naman mikulit og next record alang sa labing daghang puntos sa usa ka duwa sa finals. Ipapas niya ang karaang marka ni Willis Reed nga mipabuto og 38 puntos sa diyang gibuntog sa New York ang Los Angeles Lakers sa Game 3 sa NBA Finals niadtong 1970. I don't know what I'm feeling. Dugang pa ni Bronson nga mo'y gipasidunggan nga Finals MVP. I'm in awe. Whenever someone counts out, we find a way to come back and so dominating about it. Ang next nga nakarecover human malubong og 20 puntos sa Game 4 sa labing ngilngig nga comeback sa kasaysayan sa NBA Finals, mipapa sa double digit nga alkansi aron mudaog sa ikapat nga gayon sa serye. Si Bronson miscore og 8 sa 13 puntos lamang nga nakuha sa Knicks sa unang quarter. Nabiyaan sila og 16 puntos sa ikaduhang quarter og alkansi gyapon og 10 puntos sa sayong bahin sa katapusang quarter. Apan si Bronson wala musugot nga mapildi ang Knicks. Ang tulo niya kasagunson nga free throws na kapalabaw kanila sa unang higayon 86-85 sa final nga 3 minutos 40 segundos sa 2. Ego lamang nakatablang sports score nga 88-88 gumikan kay si Bronson ipasod sa yang layup aron pabantiyon ang Knicks sa hingpit. Si Michael Bridges mitimbre og 14 puntos samtang Josh Hart midugang og 13 puntos 11 ka-rebounds alang sa Knicks. Si Victor Wembanyama mipopo og 19 puntos 14 ka-rebounds og 5 ka-blocks samtang si Phil Amroke nga si Dylan Harper mikadlit og 25 puntos alang sa Spurs nga namingoy kay mi-collapse na og nahagba na sab taliwala sa determinado nga Knicks. We absolutely dominated for most of the series padayag pa ni Wembanya. But our errors, our mistakes are punished so hard that we can't have ups and downs like this. Magkad to. Atong balitang sports karong buntaga. Nakuha gyud sa New York Knicks ang kampeonato karong tuiga. Pasukad ni adtong 1973. Grabe, 53 katuig. Usa pa sa nakabalik og champion. Onegyon nga para gito sa New York Knicks. Kay daggan kay chance unta ang sports nga mudaog sa end game. Pero daggan mas lang mga errors or mistakes. Amoy nung dan nga sila na mukmo ang Simon. Nanagin ang basketball masikat adunay di magid malikan nga adunay mga errors. Ilingin biyang bola. So dapat unsa may dapat. Dapat i-secure gid ang bola unta bang. Kung may mo si Pita ni Slob si Nina. Nagandagan si Arong masakpan pa. Amlegion, congratulations New York Knicks. Amoy na imong NBA champion karon tuiga. Season 25-26. See you next season na po. Magsugod ning regular season sa NBA at naman po sa bulan sa Nobyembre. So, muna giyon nga astas pagpahuway ang mga NBA players. Okay, gato mo malitang sports. Gatod ka nato sa Shiba Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaran ng tambal. Sulay na tulang na pamagi pagpamasay gamit ang Shiba Essential Oil. Ang Shiba Essential

0: Oil nimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract ang mawasagol adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic tungod kay adunay chlorhydric acid nga makita sa BCO. Ya plus nang kini sa apektado nga parte sa imong lawas ubanan og masay shibay essential oil ang plus nga motog epektibo. Oil dia sa Bit Sari-Sari Store in front of Nyo Balaboyok People's Palace. O dias barangay Bago Tiyasa na bilabol sa watong Shibay Sinchal Oil. Dias sa panimalay ni Sir Boyax Labiog Karina. Sir Boyax, good morning Sir Yax. Kumusta itong kabuntagon dias, sir? Medyo mauwanon man ang itong kabuntagon ron masikat. Medyo nibunok man ang uwan niya. Mauni, tinguwan na ginagawin ni. Magampo lang punta nga, di na po pala biyag uwan kay uwan, baka na mudanlog ba? Mudanlog atong daan ba? Unay yun, our road is very slippery if always rainy. So stop rainy. So our road is not slippery. Slippery kung masikat ato kung nung dalan, nung magsiguan, magsigi kung nung chinilas. Slippery man, slippery, slipper ba, slipper. Kinalan, magchinilas yung ka sa dalan o mag-ulan. Pag walay ulan, magtiniil, ragunta. Ito, magsigulan, masikat. Ibigod malikyan nga itong dalan mo, danlog. Malito, slippery. Our road is slippery. Our road very is slippery. Itong dalan din, medyo danlog o mag-ulan. Unay giyon, normal mo gina siya. Anad naman po dito. Ana magina, that's our life. So ato lang gini ang dawaton. Kung danlog man atong dalan. Amra man as itong kinabuhi pa, dosay danlog. Dosay hagkot. Tao ba na po na sa nga atong kinabuhi, adunay kasakit. Adunay po'y kalipay. Dili man sa nang panahon nga kasakit. Dili po sa nang panahon kalipay. Sama rin as itong kalibutan, God. Itong kalibutan, dosay mag-ulan, dosay mag-init. Og di pag yun kontento, usahay, maglinog pag yun. Mao na siya. Alright, three difference in our world. Kanig yung linog masikat, may pinaka-worst yun. Kanig yun nga, dili kabal, ano ganos amigo. Kanig yun, bintara yun nga, atong balay, kahoy, kawayan. Kaya og nalinog, mukoto-koto na gina siya. Pero imong balay, building. May siguro mangkak, mahugno pag yun. Lagi yun nga, para sa itong naitabo dito sa Sarangani province. So, grabe itong linog dito na pita. Daggan kayong mga building nga nangaguba, nangahugno. Daggan mga balay nga nitakilid. So, grabe rin dito na pita. Kampo lang kita kanunay mga sikat nga. Wala untay mga katalagman nga maabot sa itong nasun. Ipalay orta sa mga kadaotan. Ano lang yun? Ampo lang yun kanunay. Region, that's the only weapon in our life. Always pray region. Ana ra. Yaw, ana man tayo oras, babay na punta. Sa atong mga greetings, pasinsya na mo kay medyo apiki na ta sa oras. So, okay, magkabalaka, ugma lang po ni pangrita mo tanan. Pang shout out na to, atong mga tanan, atong mga kigalaan. Mga kahigal laan. Okay, sa ngalan sa atong station manager, Mr. Ayan Hanialatog, sa itong kabanan sa buhat, Handos 98, Bayron ni Bay Librado, na mandos o madlaw, mandos po o magabi.
1: Lamia, oy, ihandos pa, sige no.
0: Og sa atong kabanan nga reporter, Handos 38, Sir Boyax Labiog Karinal. Ako na lamingon atong alagaran, ang labaw makagagam sa mas pag-alagad, kaya din na ikanato. Og manapunpun, magduog-duog lang yapon tagbalik sa inyong tag sa tagsa ka mga radio. Same time, same station only. Right, turn your favorite radio station, Star Radio, basta naka-star. Sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everyone.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.

0: live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, lasais, 12.
1: Og syempre, alang sa itong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik og motutol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement.
2: Ako na si Divine Faith di Rondo, Sonoria. Magpuyo ko sa Rockford Biag, Lion Malaybalay City. Akong gitake kay CerviCare. So, wapak ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigurang sakit akong pusunbaway. Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, kay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako kang pasalamat sa CerviCare. O sa Nams Padak.
3: Ako si Aloha Miki, nakatuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas, Capiz. Sa wala pa ko nakagamit o CerviCare, dili normal akong dugo. Pero sakit akong puson. Magto, nagtry ko palit sa butika, nagtesting kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayo na yun ang ako ang nutrition kada bulan. De, salamat po, ma'am.
4: Ako din si Kylin Bantilan, taga Pulang Yuta, siya si Kihor. Nisulay ko pag tumara sa CerviCare. Mga 2 weeks na akong inom anak niya dayon ako ganing gito time sa dira pare sa Dios no li anak kong mga banod sa kuang push on sa likod aning payod dayon okay na pud akong pagkatulog di na ko maga kanang magabi magamata-mata bitaw pasalamat sa kubda ko kay nakadungo ko sa radyo aning CerviCare sa kudyog gikatabang sa akong kinabuhi.
1: Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong CerviCare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee makalower sa risk sa colon cancer. Hadlo kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas og labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
5: Hi, ang akong ngalan, Dermetobio Baog Palaran, nagtuyo sa Rok Abakawan. Ang akong project na iuyonan, katong Lanscorn Coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas. Ang akong ibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imo ang programa, tungod kay malipay ko sa imo ang produkto.
6: Ako po si Alicia O. Kasurog, taga-Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na kong Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo. Kanang dili ka makatulog o maayo sa kagabion, pag muinom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo, kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
7: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa, Trento. Atong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong ibati nga bahay sa baga o sa tiling akong kalawasan nga huwag ka na mukhaon. Tulog sa 8 kabulan, taloy sa Ginoo, adunay ang sakamigo na kung nga patyag sa kuha nga ninyong nga. Tuwain eh, kay para basing makarecover ka nga para ganahan ka mukhaon. Tuwa sa maglugay yun, gato nga panahon. Daghang salamat sa Nance Coffee nga nakarecover at itong panahon na gawin sa Ginoo hangtod karon balik na pupong drive.
1: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
8: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa ako mga panuhot na kitang kan kalawas. Salamat, Yali, Dr. Jan. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong di pamati sa kalawasan.
9: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa Nance Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaw na akong gigamit niya paghilot-hilot ang Nance Liniment Oil.

0: Daghan kaayong salamat. Ako di ay si Janice Suyanto, taga Kampisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa non-well, kay kiring maglabad akong ulo o kiring magsakit akong kalawasan na nagikan ni Manguha o nang pangwarta ng mga iglumboy. Iguloy na mo kapuyo, mo'y po yung lawas. Ako rang kaplasan. Salamat kaayong.
1: Available at 30 and 60 ml. Mapalit nga itong Nans Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Oras sa Star Radio, Lasais, 18. Ang musunod nga programa, gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayu Savon.
5: Labyo sa maayong panglawas. Labyo sa maayong panglawas. Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health

sa magkausap pa, mayong adlaw na sa kanatong tanan mga igsoon. Kumusta naman mo dihano? Kumusta to mga kaigsoonan sa pagpani kay Sikay karon? Sa ilang pagbugtaw, sa ilang panginabuhi mga igsoon, nga sa ating panginabuhi nga mudagan man saan? Ngunang bugtaw, yun! Tiaw mo ka na mga kaigsoonan! Welcome sa itong pagpanaguban mga kaigsoonan, ang labyog-labyog sa mayong panglawas. Kinagihapon ang iyong igsoon sa kahanginan. Buyak sa labyog ang maingon ka ninyo, mayong adlaw, kumusta ka mo? Kini mo ang tulumanon, yatad ka na ito mga kaigsoonan sa pinakabago o pinakakusgan karon nga herbal sa Pilipinas. Ang kitawag na ito, astasan mga kaigsoonan, astasan. Kumusta ka ito ang pagpanikaisikay diha mga kaigsoonan, wabagalaban na itong ulo? Problema gining paglabad sa ulo mga kaigsoonan. Kaya kung maglaban na itong ulo mga kaigsoonan, mo ginaingon nga. Mapiktuhan yun ang ato ang pagpanikaisikay ni Maranlog nga aping sa kalibutan. Alaoy, pahimutang na mo diya mga kaigsoonan kay nining adlawa atong hisgutan karon. Kining gitawag na ito og aneurysm. Kisamay nakasinati na nini, simbakulaman. Ay, palayo na po rin tao na ito ning mong balatian mga igsoon. Walay tao nga ganahang mangandoy nining mong balatian kay perting paita. Apan sa dili pa nato ni isgutan ang tanan na higala. Magbalak sa taron nga malingaw yun mo ni ha. Malingaw yun mo kayo mo gani ganahan na ito ng malingaw yun ta diba? Diba? Nala sige, ano atong balak mga igsoon. Ala, gunita na nyo ang porol niyag bag-on. Aliya atong balak nga nagkuluhan. Ikaw akong higugmaon hangtod sa kamatayon. Charot. Aliya, larga.

Sunding Handurawan. Nga mo pasunding o mahilapyo ang madanihon mong larawan. Pagkataas na sa kutay sa mga katuigan nga ng labay. Pagkalayo na kayo sa panahon. O ang mga luha ang nibuhagay. Tiaw mo na.

pan akong gidasok kining gidasok sa akong panumduman. Engon ko magunsay gidasok. Nganing bansun, ngani mansuni sa akong pagkapukan. Akong may sugon nga mabungahon aron ikaw pangitaon. Aron isuroy sa tanaman din mga bulak nga limyon.

0: takos ko ikaw unya nga higugmaon. Bisan ganayon na kining lawas ngadto sa kamatayon. Hiaw mo ka na. Ingon sa tani ay, palde na sa niyay. At salamat kayo mga igsoan sa itong pagpaminaw. Lingaw-lingaw na pa rin atay, pag seryosohan ninyo diha. O niya po, mag-backhaw na po mo diha o niya. Nala, sige o, standby mo mga kaigsoanan. Karoon taon-taon na itong isgutan kung unsa magiging aneurysm. Unsa ikatabang sa produkto nga astasan mga kaigsoanan. Unsa na ito paglikay. Unsa mga timailhan. Na padulong niya, padulong na ta niya ng maong balatian mga igsoan. Sabon na itong dila, oy, pagka makasasala ba? Alas, standby mo, malaman yung pipila ka mga pahinumdum.
1: Hasta sakit sa kasukasuhan, dili taihi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag nang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy! Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika. Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili taihi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag kang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy! Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.

0: I-apply pagka-pulis.
1: Kanang sir, ma-apply tako pagka-pulis sir. Ma-apply tako pagka-pulis sir.
2: Oh. Oh, sa may kuhanin mo, no? Nga, ma-apply mo dyan kapag ka-pulis. Kanang nalang ko'y natay requirement din nga kinahanglan ang mag-pulis. Kinahanglan yung kompleto, tango.
1: Ah, mo ba, sir?
2: Oh, kinahanglan kompleto yung tango ng pulis, ha?
1: Unsa man na yung pagpamulis na sir, kanang kinitkitay na yun
2: Ay.

ibalik na sa itong pagpanaguban, mga kaigsoonan. Ala, sige, labyog tani ako. Alinigay kayo na, mga kaigsoonan, na ito ng hisgutan. Kaya kini itong oras, limitado na kaya itong hisgutan dayo, no? Inigit tawag na ito, og aneurysm. Unsa man ning aneurysm, mga kaigsoonan? Ang aneurysm o sa kakondisyon sa ugat sa dugo, din muhuyang na kini og mulapad or muburot ang usa ka bahin sa ugat tungod kay nipis na or huyang na ang bungbong niini, mga kaigsoonan. Kini ito ang ugat na po ni tawag na ito og bungbong. So ang aneurysm, mga kaigsoonan, kondisyon ni sa ugat na ito, mga kaigsoonan, nga muhuyang na siya, no? Munang ang hinungdan ani or mahitabuan ni, mga kaigsoonan, muburot siya. No, onya asa man kasagaran nga makita, mga igsoon, ang gitawag nato og aneurysm, no? Kalagmitan nga makita nato ang aneurysm anha kini sa ato ang utok. Gitawag ni brain aneurysm. Onya mao ni pinakadelikado, mga igsoon, no? Onya lain pa nga makita nato ang aneurysm sa aorta. Kining aorta ang dakong ugat diha sa tuang kasing-kasing. Uguban pang mga ugat diha sa tuang lawas. Naulain pa, mga kaigsoonan, unsa may hinungdan dahi nining tanan. No, unsa may hinungdan dahi nining tanan nga magka problema o mahimo, mahitabo o mapurma makining aneurysm diha. O nagyod kining yung taas nga blood pressure. Kinig yung taas nga blood pressure. Kinsa man ang mga igsoon na to diyan nga taas kayo og BP? Oy, isang tikod! Oh, bantay-bantay ta na mga igsoon, no? Dito mo kumpiyansa. Ilabi na ang mga pagtaas ato mga blood pressure. O niya, lain pang hinungdan nining aneurysm, mao kining pagpanigarilyo. Kinsa man ang kusog manabako diyan, isang TL! Oh, bantay-bantay tanihana. Lain pang hinungdan is kining pagkatigulang na gud. Ano, kining idara na gud. Ay, ra po ng tigulang, idara ra. Masukor ba ng ubang inong gulang? Mapaingnon nga. Do, mapaingnon ko ni mong kawatan ay lagi ng gulang. Ah, mo ba, boss? Kanang kawatan ay katigulang? Ay, gibate. Lain pa, mga igsoan, nga hinungdan ining aneurysm, mao ang gitawag na itong genetic. Anabang atong mo ay nasunod, mga kaigsoonan, sa mga kaliwatan. Lain pa is kining injury o infection sa ugat. Muna yung mga pipila ka mga sintoma o mga hinungdan nga ano ang usa ka tao makaani o mapurma diha sa itong lawas, ang gitawag na ito o kining aneurysm, no? Now, unsa may mga hinungdan o unsa may mga sintomas nining aneurysm? Take note mo diha. Ang unsa may mga sintomas nini, no? Kasagaran wala gyud ni sintomas. Or kung gamay pa, no? Kasagaran wala sintomas kung gamay pa. Kung mubuto na, mahimong una. Nakabuto na ni, nakabuto na. Muna delikado na naman kabuto na, no? Kung aneurysm, mga igsoon, kung gamay pa, wag yung sintomas ng imuang ma-feel. Pero inigbuto na, diha na. No, sa may tabo na to, kung makabuto na kini, una, grabe kayo nga sakit sa ulo. No, balantayan na di ano, kisa man ang nakasinati yan ng grabe nga sakit sa ulo. No, bantayan na na, onya, ikado ha, malipong. Lain pa is magsuka. Onya, pagkahulog o pagkawala sa panumduman. Oh, mawala ang panumduman, mga igsoon. Onya, ang pinakadelikado is kinig yung kamatayon kung dili dayon matabangan, mga igsoon. Oh, balantayan kay nato ni, no? Kay mo na yung mga sintomas nga ito nga makita diya o nadungog karon. Onya, ang pinakaimportante ni mga igsoon, kung adunay kusog o kalit na sakit sa imong ulo, nga wala pag yun mo masinati sukad sa una, adto dayon sa pinakaduol nga tambalanan or ospital, mga igsoon. No, kay wag kita kabalo nga kana dai tong Okay, ni bitang wa tay kining wa bito tay kwarta, mga kaigsoonan, bisa pag lagsik ay ka. No, bisa pag minta ay new

0: year karon kinahanglan nga mag-abdik kita, magdasig kita. Ah, pero guwa kay kwarta mga igsoonsos, mura d'yo kagakalibanga, pero tingluya. O muna, diha, no? Munang, atag yung ampingan, kinito ang panglawas mga kaigsoonan kay... Sos, mura gini ginaingon nga, mura gini puhuna na to, diha. So, standby mo karon taw-tawad mga kaigsoonan, ato nga... hisgutan kung unsaon man nato aning makalikay taniini gitawag nato o kining sanay kining aneurysm mga kaigsoonan unsa may buhaton nato aning makalikay taniini aneurysm kay perting yung paita mga kaigsoonan kung masinati simbako laman ay na sao na mga mammers para ba nato ang banag asawa na muna gidangat nang may tabuana paldos kumpare. Ala, standby mo rong taon-taon mga kaigsoonan. Humanlaman nining maunga pahinom doon.
1: Ang Astaxan Capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extract. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang prutas sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng bitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at tumaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression. Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpoprotekta sa katawan upang maiwasan ang pamamaga o inflammation na may iba-ibang sintomas katulad ng sakit ng ulo at pananakit ng kasukasuan at kalamnan. Totoo na ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit maaari tayong tumanda na malusog pa rin. Katuwang ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant katulad ng mangosteen. Naiiwasan nito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin

0: kasal.
1: Binatibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangustin, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangustin at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat's Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxan Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxan Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxan Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxan Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxan Food Supplement Capsule. May xanthan ka na, may astaxanthin extra ka pa.
2: Sa kadlaw na ng mga egzon, ang aples buyak sa trabaho.

0: Sir Macken, sir.
1: Oh, sa mga to, Buyax.
0: Nag-apply ako og trabaho. Ano yung kumpanya, sir? Kaya mag-apply ako og trabaho, sir. Yawat lamang natay trabaho.
1: Oh, lagi. Maluoy. Unda ko ni mo, Buyax. Sa pasudlo ni unda ka. Ang problema, kaya wak may bakante ang ako akaroon ng kumpanya.
0: Ay, sayo na na, sir, para mabakantihan, sir.
1: Oh, sumibato na ito aron nga makabakanti tana.
0: Sayo na na, sir.
1: Unsa man?
0: Ay, magpatay ratag usa aron mabakanti na, di makasulo na yung ko.
1: Ay. Bate!
0: Ang oh, ano?
1: Nala, sige, balik ta mga ingsoon.
0: Ito mahuman na itong lecture. O, karoon mga kaigsuan na itong isguta, no? Ang gitawag na ito, o kung saan may buhato na ito, aron nga malikayan. Malikayan na ito, ni, mga pamaagi nga malikayan na ito ang aneurysm. Una is kontrolahon ang gitawag na ito, o blood pressure. Ano, ayaw pasagdi nga taas, pirmi mo ang BP, di ha? Niya, likay ang alat o mga mantikaon ng mga pagkaon. O niya, sundon ang tambal kung girisitahan kita diha sa mga batid sa panglawas. Ikaduha, undangi ang pagpanigarilyo, no? Kaya ano, ang sigarilyo makahuyang sa pader or bongbong sa ugat. Mamunang hinungdan niya, muburot na diha mga kaigsoonan. Usab sa kini sa pinakadakong hinungdan sa gitawag na ito og aneurysm. Ikatulo, likayan ang sobra nga inom og alcohol. Kana laging drink moderately. Mao gina sa isundon. No, kinahanglan nga mo inom ta drink moderately. No, dili kay drink moderate. Okay nga, ikatulo, ikaapat mga kaigsoonan is kini gitawag na ito og mukaon yung itag mga himsog ng mga pagkaon sama sa daghang gulay o prutas, isda o pagkaong adunay omega-3, o niya likayan ang junk food o processed foods. Kaysa man ang kusok yung mukaon niyang mga kuan, kanang gitawag na ito mga junk foods. Sus, mahilig yung kaitaan ano, ilabi na mga processed foods. Sus, mga mahilig kaitaan na mukaon mga igsoon, pero bantay-bantay ha. Usara ba po na sa mga kaigsoonan nga magka-develop tani anang gitawag na itong aneurysm. Onya, doon ang kita'y gitawag regular nga pag-exercise. Bisag 30 minutos lang. Ha? Lakaw-lakaw ka di ha? Magsayaw-sayaw ka? Jogging ba? No? Onya, ayaw kalit-kalit o bugat nga buhat. Kung dili andam imong lawas, ayaw po dayo pag-abi kay pag-ingon ako nga. Mag-exercise na yun, makalit lang kagdalagan niya. Na yung mga pamaagyan na mga kaigsuunan nga dili makalita ng imuhang lawas. Na, dili ta kay mo, dikta po dahil yun tama diha sa pag labi na kaswat na ikbukat, so dikta rin ta na may inungda ni noong nibuto ng ato ang aneurysm kay nakalita na itong lawas diha. O niya, kontrolaha ang cholesterol o asukal. Kini mga tamis lagi. Taas ng cholesterol, bara o huya ng ugat. Diabetes, makadaot usab sa ugat. Nadeha mga igsoon niya, likay ang grabe nga stress. Kini magong stress, makapataas gini siya BP. Munang pahulay sad na, tulog ang tarong. O niya, magparelax sad na mga kaigsoonan. Dili kay magsige lamang kitang trabaho. Wala tayo pahuwais nung kinabuhi mga kaigsoonan. Kaya magapas yuta nga. Madato ta, ayaw na, ulahin na eh. Ayaw mapangando yan ang madato mo, kaya ulahin na mo. Kaya manigin na yung madato pa, sa una lang. Kanagong igo-igo lang gun, mamagay magkapastress sa tao nang magbugtaw kita. Unsa na niya, manastress na hinuan tang maayo. Tabo na, sapiot na yung mong lubot na yung... Onya, katapusan is magpa-check up kun na sa pamilya. No? Kung doon na may history sa aneurysm or stroke, importante ang gitawag na to regular check-up mga kaigsoonan, ang CT scan or MRI, kung girekomendar mga kaigsoonan sa doktor. Muna diha, no? Muna yung pinaka-importante diha sa to ang kinabuhi mga kaigsoonan. Onya, mudikta tas pangutaan na nga, unsa man ay katabang ining mangustin. Huna-unaan na to mga kaigsoonan, yung ining mangustin, usani sa mga sangkap nga anaa sa astasan. Unsa man ay katabang nini. Actually, sa prangka nga pagka-istorya, wala pa'y ligon nga scientificong ebidensya nga ang mangustin makapugong yog o makatambal direkta ha, direkta. Apan, andunay gitawag na itog indirect nga ikatabang ang mangustin mga kaigsoonan nga sangkap sa astasan.

Bagus din mga kaigsoonan, anti-inflammatory ni. Sa mga anti-inflammatory, makapakunhod sa hubag, sa sulod, sa lawas. Muli na kanindot ni Ning Mangustin na nasangkap ni sa astasan. Kaya anti-inflammatory na ni siya, no? O niya makatabang diha sa sirkulasyon sa dugo. Kada pong dili maayong pagka-circulate ato ang dugo, mong ko na hinungdan ngano nga magkabalatian ang usa ka tao mga igsoon. No? O niya tungod ani makatabang siya sa pagpanalipod sa mga ugat sa dugo. Pagpakunhod sa risgo sa high blood pressure o cholesterol nga mao'y hinungdan sa gitawag nato og aneurysm. Ato importante nga klarohon nga dili tambal ang mangustin sa aneurysm ha. Na dili siya kapuli o tambal o check up sa doktor. Kung dili ang gamit sa mangustin mga kaigsoonan indirect nga makatabang kani. O diha sa kuan kanang ato ang lawas diha no. O niya unsa man pag pag-inom o pagkaon mas maayo ang natural nga prutas. Unya likayan ang mga sobra kayo nga mga juice or supplements nga walay klarong dosage nya isago lang siya sa balanse nga pagkaon diha mga kaigsoonan. So, manay kung ginaingon ninyo nga karong panahon na manggo tungod sa kabisi kay sa tuwa mga panginabuhi mga igsoon. Okay, kabuton ginato ang panginabuhi. Wa po ko kabalo kinsa boy kasangatan ang panginabuhi nga tumag yung kabuton. Na kay nakita pa ta anang tao nga nagsapit niya nang panginabuhi. Na ato na dagoy nang gidukol nganong mang isangat man yung panginabuhi nga naglisod dinhi unta ni kabut ana. Tiaw mo na. Kita no mga kaigsoonan, malingaw-lingaw ni ato ha, kay kini ba yung aneurysm, usabihan niya ka seryoso nga balatian o dili angay na itong kumpiyansahan. No, kay simba ko laman, labungon o pila kala tabo alaon mga igsoon. Kung matapta ni ito na yaning maong gitawag nga balatian nga aneurysm, masig mo na hinoon ni hinungdan ni noon nga mupanaw tag sayo ni madanlo nga apis kalibutan. No? Daghan na tang mga nadunggan nga mga artista, mga singer, mga katawhan sa tuang palibot, mga igsoon nga nakasinati na niining itawag na itong aneurysm. Kanang pagbuto diha sa ugat. Diha sa tuang utok mga kaigsoonan o muna'y pinakadelikado kayo. So samtang simbakulaman nga mag-ampog ito nga dito matapta ni Ana mga kaigsoonan, kato nga to ang gipangsulti ganiha mga tips, mga pamaagi to, bisag dili ta doktor. No, bisag dili ta doktor pero kining amo ang programa naghatod ni og mga tips, no? Dili ni tips sa swertres. Kung dili tips ni sa mayong panglawas nga malikayan nato na mga balatian mga kaigsoonan na pait yun, no? Kay unsaon ang kita rin ang inabuhi di astong pamilya niya mataptan tanin ni mong balatian muna yung ginaingong perteng paita di mga igsoon. Muna ang karon samtang basko ka pa, ligon ka pa, ayaw gininyo o ganang haykalimti. Ang pagtumano sa gitawag nato og astasan ang pinakabag-o karon o pinakakusgan nga herbal sa Pilipinas mga kaigsoonan. Ato nang premyuhan sa natong kaugalingon priyagi sa pagtumar ni ana mga kaigsoonan ang gitawag nato og astasan. Wa tay angay ang kabalakan ni mao ang astasan tungod kay FDA approved kini og halal certified, no? Ayaw mo gamit ang mga produkto nga walang FDA kay labinag imo ginan tumaron sus delikado kayo. Kalag yung naay mga FDA nga mga produkto mo ginay ato ag yung gamiton. Kaysa ato pa kung naay tatak na FDA ang usa ka produkto kana aprobado ginaog niagi na siya o kanang makuti nga proseso mga kaigsoonan usa na nilang ipagawas. No, kay dili basta-basta na imo gunang tumaron unya sagad kag tumaron niya walay FDA. Dugay mo rin ing nan hinuon imo. Imbis maayo ka. Nay ginaingong na. Daot na hinuong ka. Pero nga to ang produkto nga astasan mga kaigsoonan FDA approved ni. Niyawasan ni Kuya sa itong mga kaigsoonan mga Muslim niya. Kay kining astasan halal certified.

ni. No? So, ayaw na mo paghago og maayo nga masige pa pangabot ang mga gustin. Ayaw na, palita na dikta sa mga butika, mga kaigsoonan nga nasa iyong kalungsuran or di ba kaha na sa mga radio stations nga sakop sa Amapola Broadcasting System. Din katingog kining ato ang tulumanon nga labyog-labyog sa mayong panglawas. Ayaw na diha mga kaigsoonan, importante yun nga palig-uno na to kay kining panahon na raba karon. Kini nga to ang nasod sa Pilipinas, mga kaigsoonan. Sus, nakadaiya lang ang mga problema. No, politikanhong problema. Papay natural calamities. Nakalainain lang ang problema, mga kaigsoonan. Napay imong bana nga na problema ka kay aslom na kignaw. Napay atong asawa nga. No? Nasa itong atubangan, mga kaigsoonan nga. Murag armanay, timba. Masamot itong stress. Apan, muna yung ginaingon, kung tumara na ito, kastasan, iwas stress gaga. Muna rin ay pinaka-importante, mga kaigsoonan, no? Kunya, kanunay lang kita. Ako, mga imbitar ko ninyo, kanunay yung mga mamati niya ito ang tuluman nun kay... Mayroon makahatag ka ginagmay ng mga kahibalo diha sa pag-amping sa ito ang, ang lawas, mga kaigsoonan. Wala na yung oras, mga kaigsoonan. Napupos na yun. Naupos na kini ato ang tulumanon. Ang labyog-labyog sa mayang panglawas. Kini na lang ang iyong igsoon sa kahanginan. Buyaks, labyog, manamilit kaninyo. Pinagayos pag-ingon. Ampingan or lawas na ampingan kay Maoro Gudni ang atong puhunan. Salamat sa iyong pagpaminaw.

0: Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayu Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayu Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
2: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayu Sabon.
4: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
7: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
9: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
9: Visit us today.
11: Narito na ang MV More, the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More, the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More, the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More, the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More, the Bio Nutrition Formula. MV More, the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
12: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo lumalipay.
13: Sa Em's Flower Shop.
14: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
15: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
16: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
17: Sa'yo na kayo pangitaon.
18: Tapad lang sa pansuhan.
19: Call or text 0966-348-9336.
20: Emps Flower Shop.
21: Emps Flower Shop.
22: Emps.

0: panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede rag di mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
2: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
3: Hilin Babur, 55. Tagayungon ko, ngayon sa Dumaguete na pinanarbaho. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala man kapoy.
4: Okay.
3: O deyon, lamay po ang katulog.
4: Karon?
3: Katung pagkatilaw sila. Kanang kapsul o
2: coffee. Mga pena ta! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus!
5: Enrique Tura, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kananawa akong kangapoy niya ka na. Kuan atong high blood, diabetes. Kung lawa, kuan, lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway din mo kay mausab na inyong lawas yung halag ma-dili mo kapuyon kana lang.
2: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo? O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
7: Donnell Brand. Ayong adlaw, ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan, Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
8: Abang paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vital.
9: Ako si Larry Madria, kapag-aipod ang Cagaya de Oro. Nakasuway po sa pag-amix sa Wonder Animal Vital. Okay man, kaya na ako mga batin dabay lang mida ko. Sa una nga, wala pa ko ni testing sa Wonder Animal Vital. Ako laban na rin na bigyuhinay man ang pagdap ko. Pero pagsamay ikin ako aming Wonder Animal Vital, dabay lang kinapagtupo. Tapos bas ko po kitayo. Maungkin ang Animal Vital, ako gabing i-recommend sa rin namin nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vita, ipikibog yun.
10: This is Amapola Broadcasting System.
8: Vita, mabalit sa inyong mga suking Agrever Supply o sa mga tinda.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sa atong Sexual Energy
2: Hard Max,
1: Hard Max
2: Extreme Coffee Mix
1: with all kinds of ginseng.
3: Mag Hard Max Extreme na.
4: Ako si Emily Rawan, taga Porcuno, kahaponan. Salamat sa produkto ni Ma'am Arlene. Nagpalit ko ng Nanscoffee. So, dili lang Nanscoffee, apil pa ang Cervicare, Nanscapsule. Kay mayo ang paminan ako sa kong lawas. Kay ang libati, manguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan, tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kanyang Cervicare o Nanscapsule. Mayo na dyan akong paminaw. Magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
5: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o G3 Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kameraman akong kita ang drive ko. Banyo size lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa G3 Bio o GTX 500.
6: GTX 500. Mabilis sa mga butika. G3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
7: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka GTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka GTX 500. May PC.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, ugabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C. GTX 500.
9: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o GTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang GTX 500.
6: GTX 500.
10: Mapalit sa mga Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa GTX Coffee. Kaya doon na nami anak ko daw ti. Hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa GTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa GTX Coffee Mix.
6: GTX Coffee Mix. Mapaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
11: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
12: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
13: Feel the music, Star Radio.
14: Oras sa Star Radio, alas 7, size.
15: Og siyempre alas atong Cervicare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervicare Herbal Food Supplement.
16: Ako na si Divine Faith si Rondo sa Noria. Magpuyo ko sa Rock 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Cervicare. So, ako ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigurang sakit akong puson ba? Why? Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako anak kay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako kang pasalamat sa Cervicare o sa Nurse Product.
17: Ako si Aloha Mickey.

0: nakapuyo sa San Nicolas, La Paz, tapos Capiz. Sa wala pa ko nakagamit og Sorbicare, dili normal akong dugo. Kung sakit akong puson, magto nag-try kong palit sa butika, nag-testing kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayo na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
1: Ako de si Carlin Bantilan, taga Pulangyot at Kiyosikihor. Nisulay ko pag tumara sa Sorbicare. Mga 2 weeks na kong inom anak niya, dayon ako ganing gito time sa dira. Pari sa Diyos, no? Lian akong mga banod sa akong puson, sa likod aning-aning payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog, din ako maga kanang magabi maga mata-mata bitaw. Pasalamat kog dako kay nakadungog ko sa radyo aning Sorbicare sa kujog gikatabang sa akong kinabuhi.
2: Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong Sorbicare herbal food supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee maka-lower sa risk sa colon cancer. Hadlo kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
3: Ay, ang akong ngalan, Birne Tobi Ubaog Talaran, nagpuyo sa Rook Abakawan. Ang akong project na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, maayo na akong pagbawas. Ang akong ibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod pa ila ka bulan. Maminaw ko sa imuang programa, tungod kay malipay ko sa imuang produkto.
4: Ako po si Alicia O. Kasurog, taga-Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na kong Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo kanang dili ka makatulog o maayo sa kagabion. Pag mailom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
5: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa to Trento. Atong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong ibati nga bahay sa baga o sa kining akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa 8 ka bulan, talo sa Ginoo adunay ang takamigo na kung nga patyan sa kuha nga ninyong nga. Tuwain ni, kay para basi makarecover ka nga para ganahan ka mo kaon. Tuwa sa magdugay yun, gato nga panahon. Dagang salamat sa Nance Coffee nga nakarecover at itong panahon na gawin sa dino hanggang karon balik na pubog drive.
2: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
6: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa akong mga panuhot na kitang kan kalawas. Kitang salamat, Yali, Dr. Jan. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong di pamati sa kalawasan.
7: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa Nance Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya paghilot-hilot ang Nance Liniment Oil. Daghan kaayong salamat.
8: Ako di ay si Janice Rianto taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa Nance Oil kay kiring maglabad akong ulo o kiring magsakit akong kalawasan na magikan ni mga o nang pangwarta ng mga maglumboy iguloy na mo kapuyon mo ipo yung mong lawas ako rang kaplastan. Salamat kayo.
2: Available at 30 and 60 ml. Mapalit nga itong Nance Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
9: Noon sa maning atong panahon karon, dili naon masabtan ning atong klima ro?
10: Noon sa kidera, Brad, nga nagbagulbul man ka.
9: Makalagot mga Brad. Dili niya ta kasabot aning klima na ato ron.
10: Nahibalo ba ka nga mo na ni ang epekto sa climate change?
9: Ha? Unsa man na?
10: Ang climate change mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kini gumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa akong kabuturan o kalasangan.
9: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal ani.
10: layo sa kahigayunan nga mubalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananumok kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
9: Di ay ba? Sige, sugod karon, magtanom na kita o mga kahoy.
10: Let us save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
11: Kining maong pahinumdum, yatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan. Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star
12: Radio. Oras sa Pilipinas, alas 7:30.
11: Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon. Handos balita! Handos balita! Muhando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilimban. Matag karunong unya. O karon, aniya kining tighando sa atong

0: Maghandos, bisan kabus kaman, apan kun maayo ang imong binuhatan sugat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado. Handos balita.
0: Kining maong tulumanon nga handos balita dungan nga madunggan sa tulo ka mga sibyaanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, 99.1 Bagues Call Star Radio ug 99.3 FM Battle Radio Canlaon City. Makita ug madunggan sab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH ug website nga www.starradiotayasan.weebly.com. Ikan salawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan og 99.1 Bagues Call Star Radio. Mga sibianan nga may tinobran sa mga labas ug tinuod nga mga balita matagaron og unya. Ani ana ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Balita. Headlines. Headlines. Andos Balita. Headlines. Headlines.
0: Nagmotorsiklo nga milabang unta, nabanggaan patay sa gikasugat nga laing nagmotorsiklo diha sa barangay Palaslan, Tayasan.
1: Andos Balita. Headlines.
0: Jay Urakoy ang bus driver trainer sa Yansun Bus Group of Companies, Balyacar Transit Incorporated. Nagpahibalo silang ipahigayong special recruitment activity. Alang silang gipangita nga driver o conductor diri sa lungsod sa Tayasan karong Hunyo 19.
1: Headlines.
0: Cluster 2, mabagsikong manok mao champion sa Dali Tayasanon Festival 2026.
1: Headlines.
0: Tanang mga kalihukan sa Dali Tayasanon 2026 sa LGU Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Bemberberto nagmalampuson.
1: Headlines.
0: Care coordinator Deboy Hinoo nagpahibalo sa mga pizza sa pagdawat ni Congressman Emmanuel Lim kay Chong Ewai sa mga requirements sa educational assistance alang sa mga college students sa unang distrito there is sa Negros Oriental. At ang pamahayag ni Congressman MMAY kabahin sa nasangpit nga educational cost assistance sa mga college students sa unang distrito sa Negros Oriental. Kanlaon City Mayor Batsu Cardenas ug mga opisyal gay pasidunggan sa suporta sa mga pasilidad sa edukasyon. Congresswoman Janice Digamo misangat og imbestigasyon sa padayon sa pagkawala og kuryente. Sa 27, lalaki nga misulay og pagpanikbas gisikop sa kapulisan. Sa Siaton, kapin sa 20 mil pesos nga balor sa ginudahang Cebu nasakmit gikan sa 37 News nga gituhang drug pusher. Sa Sambuang Gita, tungod sa illegal nga pusel o ginudahang Cebu, 39 anyos nga lalaki nadakpan. Sa Giholngan City, magtiayon gipusel patay samtang balor sa 17 mil nga gituhang Cebu nasakpit sa sakmit kon sa nasampit nga dakbayan. 40 kon 50 ka mga protektadong star tortoise nasakmit sa Naiya, Malaysian nga pasahero arestado. Davao Occidental padayon ang ayuda para sa mga biktima sa linog. Bantay impeachment gilusad aron matabangan ang pagbantay sa kaso batok ang BP Sarad Duterte. Castro gustong dalhon sa langit si PBBM. Senador Joel Villanueva anda mo tambong sa posibleng special session samtang PBBM og First Lady Lisa nanimba. Trump nagpahibalo nga pirmahan gahapon adlaw Domingo ang kasabutan sa Iran aron mablihan ang Strait of Hormuz kapin sa kapituan kadapit sa Hezbollah giguba sa militar sa IDF.
1: Headlines.
0: Kami ni ilubong atol sa Independence Day sa US. Dahil sa Iran, nagpugong sa nuclear weapon matod ni US President Donald Trump. Jordan Clarkson, pinakaunang Pilipino-American nga nag-champion sa NBA. Sparkle, mihatag o katinawan sa isyu ni Bianca Manalo.
1: Headlines.
0: Mao kadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw. Nga gihandos kanato sa Astasan.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
0: Maghandos, may buntag ka na tong tanan gikan diri sa lungsod sa Tayasan nga duna sa tibuong kalibutan. Adlaw karong Lunes, pitsa 15 ni maong bulan sa Hunyo, tuig 2026. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mong station manager ng Cebu Ayan, Hania Lahado, oban sa mong teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Byres Sorinio. Banusab sa tumabtikon ng mga reporter nga sila si Handos 38, Boyax Labiog Karinal, o Handos 42, Handos Icon. Ini ang inyong tigbalita, Handos 98, by Ronnie Bay Librado.
1: Ronnie Librado. Balita.
0: Muhandos na kaninyo sa mga labas o tinuod ng mga balita matagkaroon o unya. Oras sa Pilipinas, alas 7:22. Mga kandos, sa dilipas sa kompletong detalye sa ito ang mga balita, gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz. Ato karon nga aninaon ang kahimtang sa itong lakat sa itong panahon. Dinhi sa itong lalawigan sa Negros Oriental, gikan sa Pag-asa Dumaguete. Ato dawato ng report ni weather forecaster Letor Crespo. Sir Letor, kumusta karon ang kahimtang sa itong lakat sa itong panahon? Dinhi sa itong lalawigan sa Negros Oriental o maayong nga bunta diha kanimo.
1: Handos Balita Weather Update.
4: May buntag sa itong paminaw. Kining atong latest weather forecast para karong adlaw, June 15, 2026. Ang easterly, so ang init na hangin gikan sa dagat Pacifico ang nakapekto sa eastern section sa Visayas ug Mindanao. Wala kita karoy dinamonitor ng low pressure area o Baguio. Susulod ang gawad sa Philippine Area of Responsibility. Para sa itong local forecast, ang Dumaguete City ug ang katibukang bahay sa Negros Oriental karong adlaw, makasinati kita og generally fair weather condition. Panagsang mapanganuron, natin sa managumang na kalangitan na naichansal sa mga lumalapay ng pag-ulan o pagpunulukilat na di napag-abot sa hapon or gabi tungod sa localized thunderstorms. Para sa kayong tangin o kadagatan, dini sa Negros Oriental, walay naka-out sa ngagiho warning karong adlaw, manang makasinati kita o hinay na sa kasarangan ng pag-uro sa hangin na mga gikan sa habagatan silangan na sa habagatan kasadpan. Din hinay na sa kasarangan ng pagbalod sa atong kadagatan. Ang atong kabaybayunan, mataog karong buntag, alas 9:22, na doon ay gitasuan na 2.1 meter, samtang hunas karong gabi, alas 5:00, na doon ay gimubon na 0 meter. Ang daytime forecast temperature para karong adlaw, anas sa 26 to 32 degrees Celsius. Ang forecast temperature para karong gabi, maoy 26 to 29 degrees Celsius. Ang haring adlaw, masalo po niyang alas 5:30 sa hapon, o masilang umas sa buntag, alas 5:28. Mungkin yung data sa other update, di kan dali sa DOSC Pagasa Dumaguete, Inisila Turkeys po, may adlaw sa tanan.
1: Handos Balita, Weather Update.
0: Daghang salamat Sir Letter Crispo sa imong weather update.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:24.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balitang lokal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Makandos kini musunod nga mga balitang lokal. Gihandos kanato sa mas gibagusgan og mas gipabitibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus herbal capsule 650 milligrams. Magandos ang itabakamo sa herbal capsule nga barato gipiktibo ayaw na kabalaka kay anina sa itong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit herbal capsule. Kung diin dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas may balatian ka man wala, pwede gid ka mga makatumar og ayaw hulata ngayong lawas mo bigay panalitdag yud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate, alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan, pagbaton o arthritis, agaban pa nga mga balatian, kanang tanan, tungod sa kakulang sa vitamin C sa itong lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulog, lula, pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang alkasi, nga mupatinaw sa nahanap ni mong mata sa alkasi, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Busan sa paggilangayan, inom na kamo sa duha o tulo ka kapsula sa matagadlaw o inyong mabatsyagan ang alibyo o kaayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Maghandos, nagkatilaw na bagkamo sa lamian humot o herbal pagyod ng coffee, ani-ana, gipela-ila ang pinagabiktibo ng herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Capimax with Insulin. Sa doon ay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol o dili makatulog tilaw disenyo kini nga muayo sa sakit o balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Capimax with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan ug sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar. Jefferson T. Booking Kito Furniture. Mogama sa mga furniture. Platira, katre, dining table, pultahan, door jam, window jam, dresser, bins, divider, mumulding motor na makarving. Moray para sila sa mga sala seats. Mudawat usab sila kung kamo magkapintal sa inyong mga balay, pinagi sa pakyawan sa stem, nga with or without materials. Sa pagkakaroon, aduna sila baligyang kawayan o goo. Jefferson T. Booking Kito Furniture. Naimutang at bang mismo sa Tayasan, Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, kaya pa nag-iyaw gudumala nila ni Jefferson T. Booking Kito, Jopri Booking Kito. AC Enterprises, nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sab sila hardware of facing supplies. AC Enterprises, ang ilang branch 1, nahimutang sa Bulongata Street, wagang branch 2, nahimutang diha sa Bromo Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko, nga garantisadong trabaho, nga sila si branch 1, chief mechanic, Erlan Kalom. Inabagan sa iyang mga mekaniko, nga sila si G.R. Bincoy, o Jericho Palagyo, Brownstone Chief Mechanic, Rodrigo Kayakap, o assistant din nga si John Lyle. Oras sa Pilipinas, alas 7:27. Karon sa detalye na sa ito ang mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Patay nang nahiabot sa Tayasan Primary Care Facility ang usa ka driver sa motorsiklo nga mulabang unta human gibanggaan sa gikasugat nga laing nagmotorsiklo diha sa National Highway Barangay Palasalan Tayasan kabug adlaw Hunyo 14 sa may alas 2:00 sa hapon. Ilan ni sa imbestigador sa kaso nga si Police Staff Sergeant Ronald Ray Booking Kito nga ang nabanggaan patay mao si Jonathan Kalihan Cabristante 30 anyos Minyo President sa Barangay Palasalan Tayasan Negros Rental nga nagmaniho sa Yamaha 125 color itom. Samtang ang nakabangga usa karo si Macho TC 125 color pula nga gimaniho ni John Mark de Baguio Bartolo. 18 anyos, ulitaw residente sa barangay Cambay, Tayasan, Negros Oriental. Base sa higayong initial investigation sa kabulisan sa Tayasan Municipal Police Station, nasuta nga si Cabristante nagbiyahe kini gikan sa poblasyon Tayasan paingon sa Yungon, samtang si Bartolo nagbiyahe gikan sa Yungon patubang sa Tayasan. Pagabot diha sa National Highway sa barangay Palaslan, nakaposisyon sa tunga sa four lanes nga karsada si Cabristante aron muliko paingon sa wala kay mulabang kini. Sa samang higayon, si Bartolo nagbiyahe usab sa pikas direksyon. Matud sa nakasaksi sa hitabo, tungod sa kakusog sa dalagan sa motorsiklo ni Bartolo, ogula niya mabantay nga mulabang si Cabristante hinundan nga iya kining napunggit. Ang duha ka driver pareho kini nga nawad-an og control sa ilang tagsa-tagsa ka motorsiklo og nangalagpot sa simentadong karsada. Human sa aksidente, ang duha ka driver gidali sa pagdala sa mga rescuers diha sa Tayasan Primary Care Facility alang sa hinanaling medical nga atensyon. Apan si Cabristante gideklara nga dead on arrival on DOA sa doktor nga nakatiman kaniya nga si Doktora Mirasul Suniga. Samtang si Bartolo nakaangkon og gagmay nga mga pangos sa ubos nga bahin sa iyang lawas og nagsakit ang ulo nini. Ang duha ka nalambigit nga motorsiklo nakuha na gikan sa lugar sa Hitabuan o kasamtangang gihoptan sa Tayasan Municipal Police Station alang sa pagkustudiya niini. Sa pagkakaroon, ang kapulisan nagpahigayon og dugang nga mga investigasyon aron makakuha og dugang nga mga saksi o mga kuha sa CCTV aron masuportahan ang pagpasaka og mga kaso. Samtang si Bartolo kasamtangang gikustudiya diha sa karsel sa Tayasan Municipal Police Station og nagpaabot nga magatubang og tukmang kaso nga ipasaka batu kaniya. Samtang sa lingbahin, gipamahayag ni Police Staff Sergeant Ronald Re R.R. Bukingkito, ang usa ka investigador sa Tayasan Municipal Police Station, nga gawas sa natabo nga aksidente diha sa Palaslan nga mipatay kang Jonathan Cabristante, sukad yatong Hunyo 12 hangtod sa Hunyo 13, aduna pa'y lain nga mga aksidente sa kadalanan ang natabo. Kalabanan niha, din natabo sa Palaslan. Hinoon tungod kay dili grabe ang gidangatan sa matag habig nini, inundan nga nasitol dra o nakasabot ra ang tanan nga mga nalambigit sa nasangpit nga mga aksidente. Ang Yanson Bus Group of Companies, Balyacar Transit Incorporated o mas na ilang nga Sirius Liner, mubigay ng special recruitment activity. Alang silang gikinhanglan ng mga drivers o conductors karong Hunyo 19 diha sa Tayasan Public Market Function Hall. Alang sa kompleto detalye, ani among panaginabi sa nasampit ng bus driver trainer.
1: Andos Balita Interview.
5: Sir, good morning. Ako na ito sa Aran, sir. Mga ala posisyon o sa nga company, sir.
6: Ako si D. Urakoy, bus driver trainer sa Balyacar Transit or YGBC, Yanson Group Bus and Company.
5: Sige, sir. Ako na ito sa Aran, sir. Ang saka makain ang ipagay ninyo ng special recruitment activity na magtabo karong June 19?
6: So, nang natay special recruitment from the 19 sa driver o conductor. So ang ato ang one sa driver is COA, driver's license, more na ilang na doon sa binyo. So natay mga exam nga gipagahigayon. So makapasa sila sa exam, so automatic na sila nga recruit. So sa ato akong conductor is high school graduate, tapos without experience pwede ra, tapos physical and mentally health or mentally fit.
5: Ato nga sa ato nga driver, sir, ato nga professional driver's license, mani 1 to 3 or taas pa?
6: Oh, pwede na 1, 2, 3 or sa ato arong bagong coding rin na to is EBC naman. So at least na sila hindi. Pinaka-importante ang letter D.
5: Letter D.
6: Okay. More na bus. Ang one na perception na is bus.
5: Human sa mga special recruitment activity, sir, niya doon na may ma-recruit ng mga driver. Ma'am, wala rin ka po kinukinang lahat? Wala ka po kinukinang lahat?
7: Bisag nila, kutob sa ato ang mga kuhan. Bisag mga tag pulo-pulo pa o 20-20, amo nang i-cater tanan.
5: Oo. Dahil human sa special recruitment activity, doon ay training lang, yung ipahigayon na ito ng mga drivers.
7: Oo, natay training ko sa ma-hire na nasil natay training 9 to 10 days. Pero kana 9 to 10 days nana na sila sweldo. So ang ilang sweldo ilang atukwaan sa ilang medical tapos na pa sila masubla. So ang medical nila libre na.
5: Isun gyapon sa tuang mga conductors.
7: Kasi mo pareha ra sila.
5: Naagya po sila allowance.
7: Naagya po sila allowance.
5: Sige sir, sa mga basindo kayo ito na pagkaidugan ng mga pagkakipalo sa itong mga motoy pagka-conductor o pagka-driver, sir.
7: Karong 19 na atay special recruitment din sa taas sa Changi. So ang atong hire is driver-conductor. So sumala pa sa akong asa sa ganina nga wala na mao na to yung mga kwan. So manginaot ko nga maapil na ta sa Balya Car Transit Family.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:35. Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal. Mawin himong champion ang Cluster 2. Mabagsikong manok sa gibahigayong Dali Tayasanon Festival 2026 niyadong Hunyo 11. Samtang first place, Cluster 1, Hugpong Tayasanong Maguma. Second place, Cluster 3, Undok sa Nakahiusang Lumad o Tayasanon. Third place, Cluster 4, Tribu Anis sa Panaghiusa. Kining kalihukan na yung mga malampuson pinagi sa dedikadong liderato ni Festival Director Jonelo Hainar ang Tayasan Tourism Office ng ipangluhan ni Tourism Officer Designate Engineer Helen Diputado o ang Culture and Arts Office pinangluhan ni Culture and Arts Designate Roy Delihero o bansa hingpit ng suporta ni Municipal Mayor Susano Antonio Bembo de Raperto III o sa mga event organizers. Tungkol sa nasampit nga kalampusan, nagpaabot sa dako nga pasalamat ang LGU Tayasan sa 28 ka mga barangay kapitan o mga barangay officials iman sa barangay sa Tayasan sa ilang nga walay puas nga suporta o aktibo nga partisipasyon sa kalampusan sa kapistahan pinagi sila nga tagsa-tagsa ka cluster representation. Ginag-usab sa LGU Tayasan ang tanan nga nalambigit sa ilang nga dedikasyon sa pagpalambo sa kultura, panagiusa o kahusayan sa arte sa Tayasanon. Sa kinatibukan, nagmalampuso ng tanan nga kalihukan sa Dali Tayasanon Festival o kumbang mga activity sa 2026 nga gipangluhan ni Mayor Ben Roberto asama sa Independence Day celebration sa Battle of the Bands o kumbang pang mga kalihukan sa mausab sa pagtukar sa Spanish School. Care Coordinator de Bohinoo nagpahibalo sa mga pizza sa pagdawat ni Congressman Emmanuel Lemkay Chong Ewai sa mga requirements sa educational assistance alang sa mga college students sa una distrito de Resan de Negros Oriental. Mag-in ang mga pizza sa pagdawat sa mga requirements ikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. La Libertad, humana sila niyatong Hunyo 13 diha sa La Libertad Chem. Himalalod, karong Hunyo 20 sa may Himalalod Chem. Tayasan, Hunyo 27 diha sa Tayasan Gabard Court. Ayungon, Hulyo 4 sa may Barangay Awaan Gabard Court. Bendoy, Hulyo 11 sa Barangay Malaga Gabard Court. Mga requirements nga gikinhanglan dadon, school ID. Pamatuod nga na-enrolled sila sa second semester sa school year 2025 to 2026. Load slip sa second semester sa 2025 to 2026. o National ID sa mga muprasis. Kato mo nga pahibalo, gikan sa buhatan ni Congressman M.M. Limkay Chong Iway nga gipagi ni Care Coordinator Tiboy Hinoo. Samtang sa lagbahin, ito nga hunyudusing mausab ang dispira sa tinuig nga Fiesta sa Tayasan. May bisita si Congressman M.M. Iway sa panimalay ni Care Tiboy Hinoo diha sa Magduhaw Tayasan. Sa mga pabisita, may kuyong usap sila si Board Member Rasta Serion, kanhi Congressman Jocelyn K. Chung o mga pipilag ka mga kapitan diri sa Tayasan. Atul sa nasampit nga okasyon na hinabi sa Handos Balita si Congressman MMAY o ganiya ang nahitabo namo nga interview.
1: Handos Balita Interview.
5: Kumusta itong educational assistant? Kundi ito na mo yung magpagpana? Pizza ba sa pagsagbit sa requirements?
8: Hindi na ba ko kinumbong sa ato ang mga schedule na pero ato lang nag-post sa ito ang Facebook page na ito nga kita nagpabalot pa sa mga katauhan nga katong nangayo educational assistance kinisa klaro na ko niya para niya sa second sem 2025-2026 masabot na nga malaman na ilang klase late din nga ito ang pagkuha ng pag-process sa ilang educational assistance. Ang rason magulaan yung tinuod pag-istorya kay ang DSWD late kayo nakasugod o panghatag sa karong tuiga imbis musugod na sila usually end of January na sila musugod o katong release sa katong mga hinabang sa katong mga previous nga months nakasugod na sila Marso na sila nakasugod. Munang atong gipanalik iuna ginato itong mga medical, mga burial assistance kaya mga ito yung nagkailangan una atong ipauna release after na kasugod na tag-release sa mga education assistance para sa katong first semester pa. So kini ako usbon karoon ako ni para ni siya sa second semester katong iagi na nga na semester. Wala pata sa katong karoon maabot na semester na musugod karoon nag-lasi mo July. So kung ipasado mo ganit mo palihog ko trawa lang ang Facebook page at okay na di na ko kinumdum sa onset mo schedule nga date. Atong ibuhat na ni karoon imbis sa una at tumus mo opisina sa libertad nga magdasok sila dito kini na itong staff na itong ipatulong sa lungsod para at least mo dili na makagastot pliti pa ang mga bata nga mo apply.
5: Dawan din limit kong
8: actually, kita kita limit ipo kita ano mga agad kita sa budget na to sa akuan. Actually, kailangan kita 40 million every year good para lang mga makasustain to tani. 20 million kada semester ni atong ang kailangan na ni. Medyo short pa karon panahon na pero nakapangayo na po ko sa National CDSWD yung dugang para lang din nga makasustain na pag matagaan din nato itong sa second semester na to. Ang atong first semester na sa 2026 may atong problema ako na po sunod.
5: Isag doon na ilimit mga pila yung baraba na itong matarget na.
8: Basta masulod siya sa 20 million na itong budget sa kada semester na dia. Ang katidad may atong akong basihan kay Momay Dili ang number of heads ang katidad may akong baron.
5: Malamisahe ko, hindi malamisahe?
8: Well, may mo na siguro ko sa nga naminaw sa Tayasan o sa uban lugar. Of course, sa Tayasan, no? Advance, happy festa ninyo. Uba na magiging yung kapistahan. Katungula pa ang pagkagamitar na to. Hindi pa ko na yung teksan para karong para ugma, no? So, advance, happy festa sa Tayasan.
5: Salamat, Gong.
8: Sige,
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:41. Maghandos ka tumawang nga mga balitang lokal o tagnag. Handos ka na to sa Herbs with Parma ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, Yoed, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Raymond Capsule, Raymond Choco, Tawataw si Sabe Kermigaman, o Galena Beauty Shop. Kung diin, madungog na sa Star Radio Tayasan, gikan sa Lunes hangtod Sabado. Ang ilang programa nga sincerely at Yarlin sa May Alaw na Media, antak na sa hapon, o paghaman, musun rayon ang Balong the Great.
1: Handos Balita, Handos Balita. Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
0: Kini mo sunod ng mga balitang provincial. Gandos ka na to sa D3 Abistore 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor. Nagbaligya sa mga groceries. Ang kapan panagunang mga kinahalan nun sa panimalay. Engon man sa lab asing maistaw karne. Ang D3 Abistore 1 himutang diha sa Bulongata Street o busan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3 Abistore 2 ana diha sa National Highway Corner Bramo Street Poblacion Tayasan o ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 789 og 10. D3 Herb Store 1 and 2 og RDB Meat and Fish Vendor kay panag-iyaw gudumala nila ni Roslyn Bulungaita og Dihito Bulungaita. di Tribayo Food Supplement. Mau isok natural ngantai viral o ngantai bakterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Tribayo Food Supplement. Ang Tribayo dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagbalig-on sa resistance sa lawas panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Kappa Mix with Ampalaya and Sugar. Sugar Cane Extract Powder. DTX Kappa Mix. May kapi ka na. Nakadetox ka pa. Gakaraiya Store o Ami and Jules General Merchandise. Nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cell phone, and accessories. Table chest, foam, disc, cabinet, floor mat, rapal, o gaban pa. Nahimutang diha sa Bulangata Street. Poblasyon Tayasan. Gakaraiya Store o Ami and Jules General Merchandise. Gay pa nag-iya o ginumala nila ni Ami Fee o Misan Julius Samison. Who Wonder Herbal Oil. Nindot alang sa mga katawan ng antos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nagantos sa sakit sa ulo, nagantos sa pamaol sa kalawasan, tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, batasana ababang haplas gamit ang Who Wonder Herbal Oil. Aron matabangan, imo kaugaling ngon gikan sa makapaagroy nga panahot, sa iyo na napaagi, imo makabot at ahoy nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga kahwander manghililot, mga kahwander masesta, unang-una tungod humot imo haplas, bus sa bisag sikin sa paman. Ang mahimong customer, dilog-dilog ka maulaw, kaya tungod dili sila, manimahong masakiton ang kabugnaw na ini, ang siguradong manuhot-suhot ngayon sa kinahiladbang bahin sa imong kabukugan. Busa gamit na sa Wonder Herbal Oil. Mapalit kinadari sa tayasan sa X Pharmacy, Gyori Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy, Butika Gel, sa Himalalod sa Butika Genesis, o San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad, sa San Sebastian, sa Manhoyod, sa St. Teresa Pharmacy. Oras sa Pilipinas, alas 7:44. Sa detalye na sa ito nga mga balitang provinsyal. Sa ngalan sa Schools Division Office con SDO, Canlaon City, si Schools Division Superintendent, SDS Sally Java Sinayo, SDS, nagpahayag sa kinasing-kasing nga pagpasalamat kang Mayor Batsyok B. Cardenas, kang Ginoong Mamerto Metong Bermel Jr., kang Kunsyal Ricky Scon, o sa tanan nga mga opisyal o kawani sa lokal nga gobyerno sa Dagbayan sa Canlaon, pinagi sa iyang Facebook account post. Ipasalamatan niya ang dali o dihadiha nga aksyon aron, malimpihan o mahapsay ang dalan padulong sa bagong building sa SDO. Kining paningkamot, tinaw nga nagpakita sa dako nga pagtugot o dedikasyon sa gobyerno sa pagpaluyo sa mga pasilidad sa edukasyon o sa mayong pagserbisyo sa publiko. Matinudan usab ang mga kawani sa SDO nga makasulod na o makagamit sa ilahang bagong buhatan o sa kalugar diin ang tanan nagpuyo o magtinabagay sa pag-uyon o panaghiusa. Ang kongresista sa ikatulong distrito sa Negros Oriental nga si Congresswoman Janice Vigamo bisang atong imbestigasyon sa Kongreso aron matuki ang kanunay nga pagkawala sa kuryente sa Bisayas karong nga panahona. Pinagi sa House Resolution 1114 nga nagmando sa House Committee on Energy sa pagpahigayon og imbestigasyon isip tabang sa balaod manungod sa balik-balik nga yelo o red alert status sa Visayas grid. Sa mga resolusyon, tukiyon usab ang padayon nga pagpatuman sa manual load dropping o ang pinugus nga mga outage o pagkunhod sa kapasidad sa daghan nga mga planta sa kuryente, matod ni Congressman Digamo. Matod pa ni Digamo, ang kahasol nga padayon ang pagkawala sa kuryente sa Kabisayan. Nakapikto kini sa ato nga mga panimalay, eskwilahan, ospital, negosyo, serbisyo sa gobyerno o adlaw-adlaw nga kinabuhi sa ordinaryo nga mga pamilyang Pilipino. Nanghinaot ang kongresista nga masiguro ang sistema sa enerhiya nga kasaligan, ligon o gandam sa pagtubag sa mga panginhanglan sa atong nga katawhan.
1: Balitang Provincial. Handos, balita, handos, balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:47.
1: Handos, balita, handos, balita.
0: Yan ang masunod ng mga police report. Yan doon ka na ito sa Amigos Capsule kung matambal sa mga nagkalanay mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule, badagungog sa Star Radio Tayasan. Ang ilang programa matagal sa isang tod sa alasas, medyantak na sa gabi. Laon isang tod sa Bado, Banikuya, Angel Blasiason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Mualbual. Bualbual Pharmacy o SJN Pharmacy sa Bajan Butika Santo Niño, sa Alegria E. Johnson Pharmacy o Sinovate Pharmacy, sa Inatilan Week Your Pharmacy, MP Direct Store e Pharmacy o Shielmo Pharmacy sa Dalagit, Ready Pharmacy o It's an It's Pharmacy sa Malubik Sinjot Pharmacy, sa Ronda Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga sa Alcantara Butika Marga, sa Amantalongon Butika Marga sa Dabanhog Bitoon Pharmacy, Sipura Pharmacy, Sides Pharmacy, Happy Drug o Crystal Pharmacy. Ang Amigos Capsule, mapalit sa tanang pharmacy sa Makalungsuran o dari sa Tayasan. Mapalit kinis sa Ike's Pharmacy, Kiori Pharmacy o Angel Pharmacy, Sanju and Nisi, Dry Goods Trading. Maligya sa mga RTW sa abusking nga presyo sama sa Divisoria o mga plasticware sama sa Durabox. Sanju and Nisi, Dry Goods Trading. Gipanag-iog dumala ni Juicy Fernandez. Samtang sa magpaayo sa mga ablances sama sa Rescockers, Refrigerator ban pa, doon lang usap ang Sanju and Nisi, Dry Goods Trading. Kaya nasab sila sa nasangpit ng servisyo. Nahimutang diha sa Bulong Kata Street, Poblas yung tayasan kilid sa Bluebaker and more kanito. Nga karon ilan nasab ng gablihan, nga laing brand sa San Jonesy. Samtang padayon gihapon sa pagkaparet, ang Bluebaker and more nga anaa sa tunga sa duha ka San Jonesy. Ingon man, padayon usab sa pag-operet, ang lain nilang brand sa San Jonesy, diya sa Bromo Street, ngat bang sa Amin Jules, General Merchandise, ngilang sapatusan o chinelasan. Oras sa Pilipinas, alas 7:49. Sa detalye na sa itong mga police report. Gibalhog sa bilangguan sa ka 48 news nga lalaki human kini misulay o panikbas so sa kabataan ng lalaki gamit ang sundang dito sa Satellite Public Market sa Barangay Hangyad, Bay City, Negros Oriental dito nga Sabado. Ila sa Bay City Police Station ang suspek nga si Charito, 48 news, minyo residente sa Barangay Cambagyo, Bay City. Samtang biktima mao si Russell, 25 news, ulitaw residente sa Puro 4, Bunga, Lunan, Lungsod sa Basay. Sumala sa kapulisan, personal nga midangop sa Mobile Patrol Unit sa Bay City PNP, ang biktima aron mangayog tabang kalabot sa gingong pisikal nga pagkatagi kaniya nga nitabo sa usa ka tindahan o utanon sulod sa Satellite Public Market. Dali nga miresponde sa alarma ang mga pulis o giubanan ang complainant paingon sa crime scene diin naimutang ang suspect. Sa pag-abot sa mga otoridad, wala masayad ang suspect nga gisundan siya sa mga pulis. Kalit matupag kining may pagawas og sundang og dayong gi usban og tikbas ang biktima apan nakalikay kini. Tungod ini dali nga may pakita pa pulis aron pugngan ang suspek og kontrolon ang sitwasyon. Paspas nga gikumpiskar sa mga otoridad ang sundang og ipusasan ang suspek samtang padayon sa iyang nga agresibong lihok. Gipasabot dayon sa kapulisan ang suspek sa iyang nga mga katungod ubos sa balaod sa pinulungang iyang masabdan og dayon gikusudiya sa istasyon ang suspek alang sa husto nga dokumentasyon o proseso sa kaso. Gikustudiya usab sa kapulisan ang nakumpiskar nga sundang isip ebidensya samtang giandam na sa investigador ang mga dokumento alang sa pagpasaka o kaso nga attempted homicide batok sa suspek. Sa kasamtangan, padayon pa nga gisuta sa kapulisan kung unsay nagdasig sa suspek sa plano nga pagpanikbas ngadto sa biktima. Gipusasan sa kapulisan ng usa ka 37 years nga lalaki human magtuhing nga nipayuhot sa ginadili nga droga atol sa bayba sa presyon nga gibagay dito sa Puro 4 Barangay Bunawon Siato ni Cruz Oriental niya itong Sabado Honyo 13. Gila sa Siato Municipal Police Station ang suspek nga si alias Che ulitaw residente sa sitio Maladpad Barangay Bunawon sa Naasoy nga lungsod. Sumala sa kapulisan ang operasyon ipangluhan sa Siato PNP o gipahigayon alas 2 sa kadlaon sa koordinasyon sa media. Nasikap ang suspek human niini ibaligyaan o ginudahang siyabo ang pusyor buyer atol sa operasyon. Na-recover usab sa iyang pagpanag-iya ang dugang nga mga pakete sa ginudahang ilegal nga druga. Ibraba na sa kapulisan nga doon ay kinatibok ang gibugaton nga 3 kagramo ang nakumpiska nga ginudahang siyabo nga mukintirad sa 20,400 kapisos. Human sa pagkasikop gipahibalo sa mga operatiba ang suspek sa hinungdan sa iyang pag-aresto o sa iyang mga katungod ubos sa konstitusyon o sa anti-torture warning sa pinulungan nga iyang masabdan. Sa kasamtangan, gihikay na sa kapulisan ang reklamo nga paglapas sa Section 5 o Section 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165. Batok suspek, samtang kung giproseso ang mga nakumpiska nga ebidensya ba batok sa suspit sa do. Nasikop sa mga kapulisan usa ka 39 anyos nga lalaki human baktuha o makuhaan og ilegal nga armas og gidurhag siya bo atol sa operasyon dito sa sitio Kalanggaman, Barangay Mayabon, Sambuanggeta, Negros Oriental sa buntag sa Sabado, Hunyo 13. Gilas kapulisan ang suspek nga si Jomare Menyo og residente sa maong lugar. Sumala sa Sambuanggeta Municipal Police Station, nakadawat sila og tawag ikan sa usa ka concerned citizen alas 11:50 sa gabi ni ato nga Hunyo 12 nga nagtaho nga ang suspek nagpabutog armas samtang hubog. Dihang nadawat ang report, gilayon nga mitubag ang mga operatiba sa Sambuanggeta Municipal Police Station ubos sa mga sakop sa Regional Mobile Force Battalion kon RMFB. Apan gumikan kay layo ang maong dapit, nagko-coordinar sila sa barangay kagawad sa Mayabon aron maabot ang lugar. Pagabot sa mga kapulisan sa balay sa suspek mga alas 12:40 sa kadlawon, ilang nasudong ang suspek nga nakatulog samtang naglingkod sa bangko. Mga 5 ka metros gikan sa iyang gikahimutangan, ilang nakita ang usa ka kalibre 38 nga revolver nga gibutang ibabaw sa usa ka panapton. Sa dayang ilang giduol ang suspek, gipukaw siya sa mga kapulisan og dayon ilang gikontrol aron nga masiguro ang kaluwasan sa grupo. Na-recover gikan sa iyang nga pagkanag-iya ang usa ka kalibre 38 nga revolver nga dunay duha ka mga buhing bala. Human ipahibalo ang hinungdan sa iyang pagkasikop ug ang iyang katungod, ilalom sa balaod gisusi sa mga operatiba ang sulod sila nga sling bag. Dito ilang nakit-an ang laing duha kabuok bala sa kalibre 38 ug usa ka gamay nga pakete nga dunay sulod sa ginudahang siyabo. Today ni gisikop ang suspek alang sa paglapas sa Section 11 sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ibarabal sa kapulisan nga dunay gibukaton nga punto 1 gramo ang nasakpit nga ginudahang siyabo o nga dunay dangerous drugs worth on kantidad ini nga 680 ka pesos. Imusab sa mga operatiba ang inventory sa mga nakumpiska nga mga ebidensya mismo sa mismo nga dapit pagdakop subay sa Section 21 sa Republic Act 9165 uban sa presensya sa representante sa media nga si Edgar E. Dayaw. Samtang mupasaka ang Sambuanggeta PNP o hangyo alang sa firearms verification ngadto sa Regional Civil Security Unit on RCSU sa Negros Island Region o gipadala usab ang nakumpiska nga ginudahan siya bo ngadto sa Philippine Forensic Unit alang sa laboratory examination isip kabahin sa pag-andam sa mga kasong ipasaka batok sa suspit sa do. Oras sa Pilipinas, alas 7:55. Sa pagpadayon sa paghandos sa mga police report, patay ang magtiayon human gipusel sa wala pa mailhe nga suspek sa Masitio Acacia, Barangay Trinidad, Giolgan City, Negros Oriental sa mailas 2 sa hapon. Itong Bernice Hunyo 12. Ilang mga biktima nga sila si alias J, 27 anyos, asawa og alias Ed, 32 anyos, bana og mga residente sa Sitio Cambaugon, Barangay Trinidad, sakop sa nasampit nga siyudad. Base sa pagginabi sa usa ka sibianan sa nasampit nga dakbayan sa investigador sa kapulisan sa Giolgan nga giingong panulong sa usa ka tabo ang mga biktima bahin sa Magalyon apan paghiabot sa nasampit nga lugar giatngan og gipusel sa wala pa matino nga gidagharon sa mga suspek. Human sa pagmusel dali nga misibat ang mga mamumuno sa wala matino nga direksyon. Nakaangkon nga og mga samad sa ulo og nakadayang parte sa kalawasan ng mga biktima, hinudan sila nga hinanali nga kamatayon. Dugang pa sa kabulisan, sa giulungan nga na-recover nila ang mga basiyo sa kalibre 45 o 4.56mm nga mga balas sa crime scene. Blanco pa sa karon ang kabulisan sa motibo sa krimen ingon man sa pag-ilas sa mga suspek. Nasaran nga nagdumili sa paghatag o pahayag ang pamilya sa biktima ngadto sa mga tigbalita. Samtang sa lingbahin, arestado ang usa ka construction worker human masikop sa baybay sa prisyon sa Barangay Poblacion, Giolgan City, Negros Oriental. Gapong adlaw sa kadlawon sa may alauna ang takna. Domingo, Hunyo 14. Gila ang suspek nga si alias Butchok, 27 anyos og residente sa barangay Nagsaha, sakop sa Rasampit nga Dakbayan. Base sa report sa Gilgan City Police Station, nasikop ang suspek human gibaligyaan niya og usa ka sosye nga gituhang siya bo ang usa ka pusher buyer, baylo ang 500 pesos nga mark money. Na-recover sab gikan sa iya nga posisyon ang baybas money og duha pa ka laing pakete sa gituhang siya bo, diin gibadabana nga nasa 2.5 gramos on mubalor sa 17 mil kabisos. Samtangan, anas sa Gilungan City PNP, ang suspek alang sa tukmang booking o dokumentasyon samtang ibadala sa Negros Oriental Provincial Forensic Unit ang mga ebidensya alang sa laboratory examination. Nagatubang sa reklamo nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspek sa doon. Oras sa Pilipinas, alas 7:58.
1: Balitang regional.
0: Ito mo sunod nga mga balitang regional. Gandos ka na to sa IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy. Nagbaligya sa lamian mga pagkaon o nagbaligya usab sa mga dekalidad nga matambal. Mo cater sab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila ay IX Kamalig, yunahan sa karaang Rural Bank at Bangsakan Henor Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila brand sa IX Pharmacy diya sa Tayasan New Public Market sa stall number 8 o number 14. Sa pagkakaroon, aduna sila pinakabag-o nga mao ang IX Garden Cafe and Resto diyan sa corner Kalumba o Pupuga Street nga mokater sa mga ginagmayong events. Ingon man, aduna sab sila coffee, halo-halo o gaban pa nga mga refreshers. Alang sa dugang impormasyon o kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diyan sa IX Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblasyon Tayasan. IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy ipan nag-iyaw ginumala nila ni Engineer Enrique Storco o Maripis Largado Isturco. Oras sa Pilipinas, alas 7:59.
1: Balitang Regional. Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang regional, bisakan na sa 61 ang gidaghanon sa mga namatay tungod sa kalamidad. Ngamigo sa pipila kabahin sa Mindanao, sumala sa Office of Civil Defense kon OCD. Gikumpirma kini ni OCD Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Rafi Alejandro de Ford sa saka interview. Din iyang gipadayag ang pinakabagong datos bahin sa mga biktima. Matod pa sa OCD, aduna usab 33 katawo nga hangtod karon wala pa makiti o padayon nga gipakita sa mga rescuers. Nakahiusang nga trabaho ang mga lokal nga kagamhanan o mga ahensya sa gobyerno aron mapaspasan ang papangita sa mga nawala pa. Dahang lugar sa Mindanao ang grabing napiktuhan sa kalamidad, inundan sa pagkawala sa kinabuhi, pagkaguba sa mga kabalayan o pagbalhin sa daghan nga pamilya ngadto sa mas luwas nga mga evacuation center. Nagpadayon usab ang pag-assess sa kadaot sa mga apektadong komunidad. Samtang nagpadayon ang mga operasyon sa pagpangita o pagluwas, naghatag usab ang gobyerno o gayuda alang sa mga biktima. Nagapod-apod ang pagkaon, tubig uban pa ang mga panginahanglanon aron matabangan ang mga pamilyang napiktuhan sa kalamidad. Nag-auhag ang OCD sa publiko nga magpabiling alerto o musunod sa mga pahimangno sa lokal nga mga otoridad. Ipasalig usab sa ahensya nga ipadayon ang pagmonitor sa sitwasyon o paghatag og suporta ang tud nga hingpit nga makabangon ang mga komunidad nga naapiktuhan.
1: Balitang Regional. Balita.
0: Nasakmit ug naresto sa mga otoridad ang usa ka Malaysian passenger human. Makit-an sa iyang bagahe ang 50 ka mga buhi nga Indian Star Tortoise sa Naiya Terminal 1 Arrival Customs X-ray area. Atol sa routine X-ray screening sa Bureau of Customs kon BOC, nakadetect og suspicious contents busag himo ang manual inspection sa BOC inspection room. Nakumpirma nga anaay 50 ka live tortoise nga gitago sa bagahe. Ang pasero gikan sa Bangkok, Thailand, pero wala makapresentar og permits o transport documents sa status sa mga tortoise. Giturnover sa DNR para dadun sa Wildlife Rescue Center sa Quezon City para sa proper care o disposition. Kaso nga gitubang ang suspect kasuhan ko sa violation sa Republic Act 91.